11 minutes lang po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Medyo nagka-technical trouble may mga ka-joiners. Ang batog asa kumutan aw ani ron. Oo. So, sa ato ang mga ka-joiners diha sa Pangilbing, ang mga naka-online. Oo, nag-brown out na po diha. O ingon man ang ubang mga lugar diha nga naka-live sa ato ah. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ingon man ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental. Ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. O ang Bislig Surigao del Sur sa 99.3 Wow FM. Siyempre din sa North Cotabato na makaabot taong Gagayan ang 102.3 mga ka-joiners Joy FM. Kumusta, kumusta? Sa tanang mga nagpaminaw karon, sana po ang tanan nakapaniod to na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan na asumayong panglawas. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy hanggang alas 2 po ng hapon. Partner ko po ngayon si Pomelo Joy. Nasa Davao Oriental si Danda Landan at Louis Simon. Welcome po mga ka-joiners. Sa ating mga drivers na mga sweet lovers, ato ang mga sasakyan nga naka-tune in karon dinhi sa ato ang programa. Daghan kaing salamat mga ka-joiners sa mga naka-live. Ayan, ipagawas na ka ng inyohang gibati. Mga greetings ba diha? Ipadala lamang sa ato ang 102.3 live. Ayan po mga ka-joiners. O, ito na ang unang awitin po para sa ating lahat.

17 minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programa ng Dear Mommy Joy. Ayan, sa lahat po ng mga naka-live ngayon, thank you for watching. Evelyn Polonzaga, thank you Lynn. Lynn Mangadlaw, Zazpa, good BM Mommy shout out, watching from Bakulin. And also from Vivian Labawan, Latimbang. Good afternoon, Mami. Pag-greet ko sa akong Mama Lilia Latimbang diha sa Barangay Gubatan, Magpet, nga permi nagapaminaw sa imuhang programa matag hapon. Request ko og song, Ikaw at Ako, watching from San Andres, Catanduanes. Angel Lintukan Berang, Mami Joy, magandang hapon po. Shout out to Ramirez Dayaw Street, sa ako ang mga kauban. Si Ate Chek, Kuya Bad, si Chabi. Ayan, TY po. Rekrek Eliseo, greet lang na ako ang Eliseo family, Alilungan, Leanos, Olanos, Donato. Daghang salamat, Mami, sa pagbasa, watching from Bislong, Marayag, Lupon, Davao Oriental. Abang hapon sa mga taga Lupon. And Romeo Andilon, good PM po. Shout out sa Andilon family dito sa Ugis. At pa-request ako ng song, The Only One. Thank you po, Mami, and God bless. And from Nanak, magandang hapon, Mami, watching from Kuwait. Pag-greet po ng aking mga mahal sa buhay, Agat at Lipatuan na family. Thanks po. Susan Manda, Magandam, musta, Mami? Shout out na ko ang ako ang mga anak na naa sa Saudi o naa sa Trento o Gabis League. Musta ka mo, mga anak? Miss kamayo, miss na ko kamutanan. O ilabi na sa ako ang bana, Mami. Kana lang salamat o palihog pagpatugtog sa awit Destiny. Salamat, Mami, sana ma-play. Ashley Lagzamana, hello, Mami Joy, greet day na ako dari sa Barangay Tumikor, ang Patuan, Maguindanao. O from Ashley ng Tumikor. Sherlyn Simon Felix, hello, Mami, shout out na ako si Marie Carr sa Batawan nga naglingkod-lingkod. Hayahay kaayo, sana all. Init kaayo ang panahon, no? Ellen Iligan Agbot, thank you for watching. Jim Aquizon Vergara, maraming salamat sa panunood po. At 20 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Ito na po ang kasaysayan na ating tutunghayan.

Patod pa sa sulat, magandang hapon po, Mami. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong programa, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Leo. May asawa na po. At buntis ang asawa ko ngayon. Gusto kong pigilan ang sarili ko. Nasuluhin na lang sana itong sitwasyon na to. Isa po kasi akong sundalo, Mami. At madalas, malayo po yung assignment ko. Di ko naman pwedeng dala-dalahin ang asawa ko. Hindi katulad noong hindi pa siya nagbubuntis. Pero mula nung magka-phobia siya, nung atakihin ang kampo namin, minabuti kong huwag na siyang isama. At dahil sa naranasan niyang trauma, umayag naman siya na maiwan sa mga magulang ko. Madalas nag-aalala ako sa kanya. Mahal na mahal ko yung asawa ko at alam kong mahal na mahal din niya ako. Walang araw dahil di kami nagvi-video call basta may signal. Ganun namin kamahal ang isa't isa. Hanggang sa dumating sa punto, Mami, na habang tumatagal. Dahil minsan sa isang taon, minsan lang ako nakaka-uwi. Minsan, dalawang beses sa isang taon. Unti-unti kong napapansin sa asawa ko na parang okay lang sa kanya kung di kami magkita. Okay na sa kanya na hindi kami magkausap sa telepono. Mga bagay na nagtataka po ako. Lalo na nung umalis na po yung mother ko na nag-abroad. Kasi dalawa lang kami magkapatid eh. Babae yung kapatid ko. At syempre may asawa na rin. At bata pa yung mother ko. Ganon din ang father ko. May negosyo yung father ko. Nagbibiyahe po siya ng mga grocery items, nagsusupply sa mga maliliit na tindahan sa subdivision. Kaya siguro na aliw lang din yung tatay ko kahit wala ang nanay ko. Hindi ako nag-isip ng ano paman. Siyempre yung asawa ko, anak na rin ng tatay ko yun eh. Madalas ko nga ipinagbibilin sa asawa ko na sana bago umalis ng bahay yung tatay ko, nakakain na. At may maliit na bata na kasama sila sa bahay, grade 3. Batang lalaki na laging katabi ng tatay ko. Limang taon na kaming mag-asawa. Hindi kami magkaanak. Hindi namin pinilit. Sabi kasi namin, kung talagang ibibigay, ibibigay. Kung hindi, wala kaming magagawa. Pero katulad ng nararamdaman ko sa asawa ko, na hindi na niya ako namimiss. Kung hindi ako ang tatawag, hindi katulad ng dati, siya po talaga ang nagkukusa. Alam mo yung hindi mapalagay kapag early in the morning,
Hindi niya ako matawagan at bago lang man matulog, matagal kaming nag-uusap. Pero ito nga, huwag umuwi ako. Parang malamig siya sa akin. Gusto kong magduda. Pero kinukumbinsya ko yung sarili ko na huwag. Sa isang taong totoong nagmamahal, kailangan mo naman talaga magtiwala. Kaya ganun ang ginawa ko. At sa pag-uwi ko na yon 2 linggo na magkasama kami ng asawa ko. At yung 2 linggo na yon, hindi rin umuwi yung tatay ko. Tuloy-tuloy sa kanyang mga biyahe, yon ang sabi niya. Saka lang siya umuwi. Nung aalis na ako bukas. Pagkatapos nun, hindi ko alam kung bakit sobra akong kinakabahan. Para bang iba. Naiiba na ako sa environment sa bahay. Parang may mga iwasan. Alam mo yung mga ganun? Nararamdaman talaga yan eh. Hanggang sa umalis na nga ako, niyakap po yung tatay ko at sabi ko sa kanya, huwag yung pabayaan yung asawa ko. Mag-ingat kayo dito. Ganon din nga ng asawa ko. Sinabihan ko siya, sana makakain ng tamang oras ang tatay ko. Mahirap na magkasakit, wala kasi yung nanay ko. At si nanay naman, hindi masyadong tumatawag sa tatay ko. Pakiramdam ko, kaya nag-abroad yung nanay ko dahil masama ang loob. Gusto niyang mapalayo. Hindi lang malinaw para sa akin kung ano talaga ang tunay na dahilan. Hanggang sa ilang buwan ang nakaraan, nung tumawag ako sa asawa ko, sabi niya buntis daw siya. Hindi niya masabi kung ilang buwan na. At tuwing tinatawagan ko siya, hindi siya nagbabanggit ng binubuntis niya. Tumawag ako sa nanay ko. Tinatanong ko ano ang pwedeng maramdaman ng isang babaeng buntis. Sabi naman ng nanay ko, hindi parehas anak. Bakit buntis na ba asawa mo? Sabi ko, opo. Sabi niya, bakit parang hindi ka masaya anak? Tagal na kayong magkasama, ngayon lang kayo nakabuo. Sabi ko, masaya naman nanay. Nag-aalala lang ako. Dahil wala ka, wala rin ako. At hindi pa ako nakapagbakasyon. Nanganak na po yung asawa ko. At sa bilang ko, 7 buwan, nanganak siya mula ng ibalita niya sa akin. Kaya nung sinabi niya nanganak na siya, tanong ko sa kanya, normal ba? Kompleto ba ng buwan? Opo daw. Kaya tumahimik na lang talaga ako. Hanggang sa nakauwi ako, mami. At umuwi rin yung mother ko. Masaya ako dahil nakasama ko na naman yung nanay ko.
Pero nakita ko sa kanyang mga mata ang lungkot. Hindi rin siya masaya doon sa apo niya. Kaya isang gabi isinakay ko siya sa motor. Nilabas ko siya. Kumain kami sa labas. Pagkatapos namin kumain, nag-usap kami. Kinukwento ko sa kanya yung nararamdaman ko, Mami. At nagkwento rin siya sa akin. Bottom line, nagdududa pala siya sa tatay ko at sa asawa ko. At yun ang dahilan kung bakit siya umalis. Dahil nasasaktan daw siya. Yung tatay ko daw, kapag umuwi may pasalubong sa asawa ko. Hindi naman daw masama yun. Sana mayroon din siya. Pero iba daw talaga ang pakikitungo. At sabi pa niya minsan, nawawala yung asawa ko ng tagtatlo, apat na oras habang nasa trabaho yung tatay ko. At naiintindihan ko sa nanay ko na feeling niya siguro nagkikita. Hanggang sa nagkasundo kami ng nanay ko na puntaan yung ospital kung saan nanganak yung asawa ko. Nawala ako. Pangalan ko, yung nakalagay na tatay doon. Pero, tatay ko naman ang kasama ng asawa ko nung mga anak. Pwedeng hindi ko pagdudahan yun. Siya naman kasi ang kasama sa bahay. Pero nung makita ko yung bata, Mami, hindi ko po talaga maramdaman. Hindi ko maramdaman na anak ko. At nakita ko na sobrang makapag-alaga yung tatay ko sa bata at sa asawa ko.

hanggang sa yung pagbubuntis niya sa pangalawa na malapit na rin siyang maganak. Hindi ko pa rin siya sinumbatan. Nagkasundo kami ng nanay ko na ipagtapat na sa kanilang dalawa yung aming nararamdaman, yung aming mga pagdududa, lalo na sa aming mga nakikita. Gusto na namin sabihin na hindi ko pwedeng angkinin yung bata na akin. Kasi sa ospital, nung manganak siya, kumpleto ang buwan. Samantalang, mula nung umuwi ako, hanggang sa manganak siya, 7 buwan pa lang yun. At ang ipinagbubuntis din niya ngayon, malamang hindi rin sa akin. At malamang mga anak yan ng tatay ko sa asawa ko. Sobrang sakit ang nararamdaman ko, Mami. Hindi na ako nagiging masaya sa trabaho ko. Natutulala po ako. Minsan sinasabi ng mga kasama ko, bro, umuwi ka na lang, huminto ka, mag-resign ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Ano bang problema mo? Mahirap naman kasi ikwento yung problema ko, Mami. Ang hirap-hirap pag wala kang napagkwentuhan. Tanging nanay ko lang. At yung nanay ko, mas pinili niyang bumalik na naman sa abroad kaysa manatili. Hanggang isang araw, nag-video call sa akin yung nanay ko. At ang sabi niya sa akin, anak, hindi na ako babalik sa tatay mo. Kasi tinawagan daw siya ng tatay ko na humanap ka na ng makakasama mo dyan. Hindi na kita kailangan, hindi na kita mahal. Kaya yon ang sabi ng nanay ko na kung uuwi man daw siya, doon na siya sa lugar ng kanyang pamilya, pamilya ng mga magulang niya, at hindi na uuwi sa amin. Tinanong daw ng nanay ko bakit may kapalit na ba ako. Ang sabi daw ng tatay ko, huwag mo nang itanong. Patawarin mo na lang ako. Dahil hindi ko naman kaya na wala ka. Hindi ko na iwasan na maghanap ng iba. At nung umuwi ako, parang ayaw na nilang itago pa sa akin. Alagang-alaga ng tatay ko yung asawa ko na manganganak na rin siguro by September. Ako halos hindi na ako kinakausap. Kaya napilitan ako na kausapin ng asawa ko at sabihin sa kanya na hindi akin yung anak niya. At gusto kong malaman kung sino ang ama ng mga bata. Pero ang sagot niya sa akin, alam mo naman talaga siguro na hindi ka magkakaanak, diba? Pero alam mo na ako gusto ko. Sa isang taon, mabuti na kung nandito ka minsan. Minsan, pag sinuswerte, 2 beses. Namamatay yung pagmamahal ko sa'yo.
kasi malayo tayo sa isa't isa. Minsan hindi napipigilan yung lungkot. Yung pangangailangan. Kaya gusto na kitang tapatin. Nawala na rin yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya gusto ko na palayain ka na at palayain mo na rin ako. Wala nang silbi para maging tayo. At alam ko, ganun din ikaw. Nawala na rin yung init ng pagmamahal mo sa akin. Dahil sa magkalayo tayo. Pagkatapos nun, sabi ko sa kanya, wala naman akong magagawa. Kung yun ang gusto mo, sige, palalayain kita. Pero gusto ko lang malaman kung sino

wala ang tatay ko. Di na ako nagtanong pa, para ano pa. Pero nakita ko siyang humagulhol ng iyak. At naririnig ko siya. Sabi niya, patawarin mo ako, Leo. Nung una, hindi ko sinasadya. Dala lang siguro ng pangangailangan ng katawan. Kaya, napilitan akong kumapit sa ama mo. Pero habang tumatagal, yung pagmamahal ko sa'yo ay nailipat na sa kanya. Mahal na mahal ko na ang tatay mo.

Nasa duty ako ngayon, Mami. Maririnig din kita. Gusto kong magkaroon ng desisyon sa aking pag-uwi. Kasi sa pananahimik kong yun, kahit hindi pa tapos yung mga araw na dapat manatili ako sa asawa ko, hindi ko na po tinapos at bumalik na po ako sa trabaho. Lumuluha. Nasasaktan. Maraming tanong kung bakit. Pero, ang hirap manghusga. Hindi ko pwede husgahan yung asawa ko o magsalita ng kung ano man. Dahil sinabi naman din niya kung ano ang dahilan. Mas lalo na po ang tatay ko. Kaya gusto ko pong humingi ng payo po sa inyo. Ano po ba ang dapat kong gawin? Katulad ng aking sinabi sa aking pag-uwi, malapit na. Gusto ko nang magkaroon ng desisyon. Kaya humihingi po ako ng payo po, Mami. Tulungan niyo po ako kung ano po ba ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbigay ng panahon sa aking kasaysayan. Maraming salamat po, nagmamahal. Leo.

48 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching. Salvador Masangay sumating. Shout out daw sa Sitio Batiano. Ang sumating Masangay Tumanggong family watching from Pasay City, Metro Manila. Thank you po, Mommy. Ingat ka po palagi. Thank you, Salvador and Mars Angeles. Good PM, Mami Joy. Great day, anak, si Mama Marlisa na naghigda-higda while naminaw sa Imuha. We miss you, Mami, from Bua, Sitio Bua. Thank you. Dato Aban, shout out lang. Family Aban, Abas, Bakana. Shout out lang kila Laga, si Pampong, si Doko, si Ahmed, si Bulaw, si Nana, Ina, by Ali. Thank you po sa pagbasa. And also, Tisay Mini Vlog, shout out daw, hello. Renski Ampan, Mami Joy, pa-shout out ko sa Buayan, sa ako ang papamiling, Albert Mandabon, og ng agot, og nga nag-agot, og abaka. Ivy Tomas Bernados, thank you for watching, Mars Angeles. Maganda mo, Angeles daw, og Mariano family, hello. Og ingon man si Dato Aban, nag-request ng song, Miss na Miss Kita. Thank you, Mami, from Marbel Matalam. And also from Nora Langkowas Mumalayag. Good afternoon, shout out my family dyan sa Barangay Kigan sa Upi. Langkowas family and all Mumalayag family. Thanks, Mami, shout out from Mama Nora Langkowas ng Mumalayag. O Mumalayag ng Saudi Arabia. Jong Maimad, thank you for watching. Good afternoon. And also Larry Batinoy, good afternoon, Mami. Pa-shout out sa Sitio Kawayan. And Miriam Balabagan, greet ako sa mga kasama ko dito, si Nabay Soma, Sulaiman Soraida, Pagayukan, at sa lahat po ng Sulaiman family, Pagayukan. At especially po sa asawa ko na guwapo. Pa-play ako ng song na Greatest Love of All. Thank you po sa pagbasa. Jim Jim Pisukan, good afternoon, shout out from Mati City daw, request lang ako ng song Dadalhin. Kana lang, Mami. And also from Samra Makapindig, shout out daw naman kami dito sa Kibayaw, Carmen. Shout out sa family Makapindig. Syukran, Mami. And Lord Sansano, shout out from PM Sabricari, Annalyn Magdagasang, thank you for watching. Jarlene Panuayan Tibog, maying hapon, greet lang daw ang mama o mama dyan sa San Isidro, Manay. Og ang Tibog family. Og ingon man si Renren Patricio Donato, shout out lang sa kasama ko dito sa Angel, Bitchy Boy, Rice Mill dito sa Upper Paatan, Kabakan. Sila ni Jackie Ubing, Junjun Saldi na nakikinig sa iyo ngayon, Mami. And also from Sheila Soliano Ganzan, good afternoon, Mami, watching from Banisilan. Mariel Jean Antalo Gronio, hello daw sa iyahang mamay, Davin Dolores Bugsad, Logroño, Logroño, A. Maria Ninia, Logroño Antaw Michael, Angelo May, Davilin, og ingon man si ko, ang Kudada family, og Mamparo. Marlina Badadao, thank you for watching. Ria Olangkaya, thank you for watching ng Dato Paglas, MDS, Angeline Yarn, greet diri sa Batiano, Bonbon nga naminaw, sa imo og ilabi na sa ako ang mga anak og sa akong bana nga si Richard na nagapahulay kay Gikapoy sa adlaw-adlaw nga trabaho karon ragyod siya kapahulay. Nahala, pagpahulay diha. O gaingon man, din siya Alamada Pabro, patugtog ang Bakit, Mami. Salamat sa pagbasa. Samra Makapindig, request ng song Kalapastangan. And Sarah Del, shout out, Mami, sa Bagumbayan, Magbet. And Fire Roads Kalalagan, Ali, listening from Salama, Banisilan. Pa-shout out po, Mami, habang nagre-refill at nagpiprepare ng paninda. Romnick Alinog, afternoon, shout out dari sa Sitio Lanipga, Barangay Pichon, Caraga, watching from Baganga Public Market. Ivy Miscala, Mami Joy, maayong hapon. Pa-shout out po sa ako ang bana na si Daniel Senior o sa ako ang anak na si Ivan o Daniel Junior. Amping mo, permidiha. Thank you, watching from Kibuntungan. Maka na ang mga naka-live karon sa ato ang mga ka-joiners habang 7 minuto na lang bago mag-alas 2 po ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Leo. Magandang hapon sa iyo, Leo. Nako, parang wala na tayong
dapat na maraming pag-usapan pa dito, Leo. Oo, talagang ang mag-asawa na magkalayo. Kaya ako, hindi talaga ako kumporme dyan eh. Dahil, hindi kasi pareho yung tao. May mga kanya-kanya tayong mga kahinaan. Kaya, nag-asawa yung tao para may makakasama sa buhay. Kaya yung mag-asawa na nagkakalayo, bihira lang talaga yung nagiging maayos ang pagsasama. Minsan yung lumayo ang naghanap, minsan yung naiwan naman ang naghahanap. Tama ka, mahirap maghusga. Pero, yung nanay mo pala ang una na nakaramdam ng pagbabago sa tatay mo. Pero maaaring hindi niya inisip na yung asawa mo ang dahilan. Dahil sa trabaho niyang biyahe-biyahe rin, baka iniisip ng nanay mo na ibang babae. At nakapag-desisyon na siya for ilang taon na wala rin siya, na naging malayo siya sa asawa niya, sa tatay mo. Nakapag-desisyon niya siya na lumayo na at palayain nila ang isa't isa. At ikaw naman ngayon, yan ang hinaharap mo. Alam mo, tao po. Tao lang po tayo. Talagang nagkakasala. Walang perpektong relasyon na pwede nating sabihin, pwedeng magkapatawaran. Pero ang mabigat doon na talagang wala ka nang babalikan dahil sa pronouncement ng asawa mo na hindi ka na niya mahal, mahal na niya ang tatay mo, yung pagmamahal niya sa'yo ay naibaling na doon sa tatay mo at hindi na ikaw yung mahal niya. Yun ang mabigat doon. Para ano pa? Para mag-isip ka na maging maayos kayo o magkaayos kayong muli at magdadalawa na yung kanilang anak. Kaya payo ko sa'yo, mahirap na talaga i-repair yung sitwasyon ninyo. Lalo na't yung tatay mo, ang ama ng mga anak ng asawa mo. Paano kaya sasabihin yon? Mga kapatid mo sa ama, yung magiging anak ng asawa mo. Grabe no? Napakasakit. Ang bigat-bigat para dalhin. Pero, ano bang magagawa natin? Mabuti sana kung pinaplano pa para pwede pang pag-isipan. Nandyan na eh. Naana sa sitwasyon, ngayon ana. Kaya ang gusto kong sabihin sa'yo, sa pagbalik mo, kausapin mo ng asawa mo, ang tatay mo, na binibigyan mo sila ng kalayaan, na iiwanan mo na yung asawa mo para sa tatay mo. Yun lang ang paraan eh. Wala na akong ibang nakikita pa dahil sa hindi ka na niya mahal. At saka tatay mo mismo ang involved at saka asawa mo. Huwag kang mag-alala, Leo. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, may mga kanya-kanyang dahilan yan. Malay mo, may makikita ka pang babae na mas magiging higit pa sa asawa mo. At yung pagbibigay mo ng laya sa kanila, ng tatay mo, bahala na ang kataas-taasan sa kanila. Ang ginuoray, bahala nila. Huwag maayo na lang gani. Kay kalmado ka nga pagkatao. Hindi ka judgmental sa sitwasyon. Kaya, humingi ka man ng payo sa akin, yan ang maipapayo ko sa'yo. Hiwalayan mo na asawa mo. Hindi ka na niya mahal.
Kasi pag yun ang nawala na, yung pagpapahalaga, ramdam ko na mahal mo pa rin yung asawa mo sa kabila ng lahat. Dahil ang tunay na pagmamahal, doon man talaga yan lumalabas. Yung nasa crisis na sitwasyon, wala sa maayong sitwasyon. Oo, ikaw ganon, pero ang asawa mo hindi na. Kaya mas makabubuti para makamove on ka sa pag-uwi mo, palayain mo na siya para sa tatay mo. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Napakasakit, napakabigat. Pero sabi ko nga sa'yo, only God knows. Minsan, akala lang natin nasaktan tayo. Minsan, akala natin nakakahiya. Pero ang sabi naman, akala mo lang. Ang hindi mo alam, yung mga nangyayari sa ikabubuti. Padayon lamang sa imong pagkamaayong tao. Permi ka mag-ampo. Nga hinaot paunta, maabot ang panahon, maabot ang tamang babae sa imuhang kinabuhi. Daghan kaayong salamat. Mga ka-joiners, thank you so much. Wala naman tayo oras sa tanan nato mga ka-joiners sa nakalain-lain ng mga lugar nga naka-tune in karon sa ato. Ah. Sa tanang mga naka-live, sa mga nagapadala sa ilang mga greetings. Sorry sa uban nga wala na nato mabasa. Oh, naapadiri. Love you daw, mami. Thank you. And also galing kay Elmo Dadog Sayugan. Shout out daw sa family Sampulna at family Sayugan. Maraming salamat po sa inyo ha. Kaya nga kahit na kanina, medyo kinakabig ako ng bigat ng katawan. Pero mabuti na lang, andyan palagi si Bilongga Gold. Ininuman ko lang ng Bilongga Gold, hoping after 30 minutes, magiging maayos yung pakiramdam ko. At eto nga, dahil kay Bilongga, thank you. At nakapag-program ako ngayon, nagkasama po tayo. Kaya patuloy po akong nagpapadala ng mensahe sa inyo na kapag may mga rayuma kayo o arthritis, sakit ng katawan, bukol-bukol, Bilongga Gold po ang solusyon yan. Sa mga hindi pa po naniwala, sana maniwala na po kayo, sana masubukan na po ninyo. Isipin nyo lang, wala namang mawawala kung testingan ninyo, mga ka-joiners. Kidiyaki para sa inyong mga anak, o ingon man ang ganado capsule para astig kita permi, o ang Yaki Herbal Capsule, protection sa inyong kidney o ingon man, dili mo prone sa UTI. Naaka na sa mga butika o ma-order pod sa Shopee, mga ka-joiners. Daghan kaing salamat. Padayon nga nag-usbong, padayon nga ginasaligan sa mga tao ang mga produkto sa Yaki. Daghan kaayong salamat sa inyo. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa, mga ka-joiners. Katulad ng lagi ko pong ibinibilin sa inyo, huwag po tayong makalimot na laging magpasalamat. Ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang tama, lalo na sa araw na ito. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Huwag natin itali ang ating mga sarili sa nakaraan. Huwag tayo mamroblema sa bukas. Wala kasing pangako kung anong mayroon bukas. Yung araw na to ang pinakamahalaga. Buhay tayo, nagagawa natin kung ano ang gusto natin gawin. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na magpasalamat, makisalamuha sa mga mahal natin sa buhay, at magpasalamat sa Ginoo sa iyahang kaayo. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha yun maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place. Kay mamahimo kang center of attraction. Mura kang sigig, iro nga nagsigig gahol ba. Sakit kaayo ang tutunlan. O ganang imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw. Nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika, nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala kay, doon na usab kini curcumin na iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins na makatabang sa maayong panglawas, ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold, mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, di alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungda niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo. Labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayong nga pasagdan ka na. Kinahanglang yud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod yud na kung sa ang oras nga ginaingon, mao yud ang oras nga imuhang pagtake pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor i-admit ka kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal kay og naa sa balay limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit o Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga o luyang dilaw. Kini ang himuang tsaa. Aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagula nila og honey kun dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado, mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric pero ayuhag yod og limpyo ka na. Og sigurado ang makuha ni mo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Alas 2:27 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Kent Edits and the request daw ng song Multo. Ayan, sige, atuan ng i-play ha sa maigo sa atong oras. Kinaapan ni mga tatlo pa ka song request nga atong ipatugtog nga nauna ganiha. Atuan na siyang isubay para malipay katong unang nag-text, diba no? Katong mga nagpaabot katong mga song request. But still, if may oras po, i-play po natin lahat yung mga song request natin ha. So, makaya lang yun. Hello kay Jack Magbutong. Madayo na hapon. Shout out sa Davao Oriental mula kay Jack Magbutong. Labi na, taga Bislong. Kumusta diha iya? Kuya Busoy, sumaliling madayaw na hapon. Salamat. Oga, hello sa Magbutong. Bagido. Magnaos, Lemendong, Basikog family, Mamusog family, daghang salamat po. Jelhan Bulaw Abaw Maulaw, shout out kinahaniya Halia Ashna Aiza ang mga nagbisita. Thank you from Halia ng Marbel Matala. Kent Edits. Hello po sa mga Mangganaka family from Barangay Lower Paatan, Porok Rangayan. Patugtog ng song muli. Salamat po. Kimberly Maliga, good afternoon. Watching from Binaton. Hello sa Kalipayan family and Maliga family. Salamat po. I love you, Mommy Joy. And hello kay Ivy Miscala, magandang hapon. Dato Aban, request ng song Mahal, Miss na Kita. Elmo Dagog, Elmo Dadog Suyugan, good afternoon, shout out sa Sapul na family and Suyugan family. Angeline Yarn, hello kay mama nga naminaw sa imuha, mami, nga si Mama Loretta. Request ng song, awit kay inay. Alright, alas 2:31 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy. Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Tay Diggs! Asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, syempre, dan always magkita ng kapurma.
5: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
5: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
6: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang dan, oy. Murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
5: Kana, Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
9: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyan na siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat yun, naayo.
8: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
10: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
11: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court.
12: Let's go! Game on!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, alas 2.54 ng hapon mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Launa hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And of course, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: 102.3 Joy FM Kid of Power. Basta Joy, enjoy! At magandang hapon, Kid of Power City and the rest of South Central Mindanao. My name is Diego Mazanas. Basta Mazanas, Lami. Be with me dalawang oras ay magsama-sama ngayong araw ng Martes, September 1, 2026 para sa programang Rock Rock sa Joy and Evening Joy, right? Yes na yes. And of course mga ka-joiners, samahan nyo ako hanggang alas 7 with Diego Manzanas. Mag-rock rock na buong maghapon, only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy!
1: 102.3 If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Amo tingala na uha, naglain mo ako na kuwiri, ningon na kuwa ang tingin na bughat daw ko. Demo to nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas. Dahil nagina ko capsule, narang-arang mga kuya. Okay na kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 102.3
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaquile ni Mint Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko at katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Katungog ko biya, pwede gitingan ako kalit. Tambalan ako. I-aplasan ako mga kalim. Nag-arang-arang din na kay katol. No? Pero wala na. No?
1: Yan ang Yaquile ni Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: Ganado Capsule, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang Ganado Capsule. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, Ganado Capsule yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
2: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagbubula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaaring maging malubha ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong kayaloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
4: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM. Joy FM.
5: Philippine Standard Time, mga ka-joiners. Ganap na ang alas 5:47. Diego Manzanas nagbabalik only right here sa 102.3 Joy FM, Kida Power. Sabi niya, basta joy, enjoy. Well, sa magandang hapon, Kidapawan City, kumusta ang atong mga ka-joiners? Ako po'y nagpabalik. Diego Manzanas, na-miss nyo ba? Ha? Sa sobrang busy ni Diego Manzanas, may pasensya mga ka-joiners, kayo maragdugay ito, wala nagkauban. O karon ani ano na bon? Well, sa magandang hapon, diya sa Baydakmayan, sa Kidapawan City, and sa may Mega Market, Building 1, 2, 3, and 4. Sa may Overland Terminal, sa ating mga mamang drivers na umarangkada after this time. Hello po sa inyong lahat. Maraming thank you for always making us number one in your heart. And sa mga estudyante natin, na free sila ngayon kasi it's holiday. It's working holiday, mga joiners. Because we're celebrating Kalibungan Festival dito po sa probinsya sa Cotabato. Congratulations, Cotabatenos, for another celebration, a successful celebration. And congratulations sa nanalo kanina sa ating Drum and Lyre Corp competition. Municipality of Makilala. Well, oras is now 5:49. Yan po atin sa inang Yaka Herb Capsule and Yaki Lini Mint Oil. At sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthday today.
6: Happy birthday!
5: Today, September 1. So kung nagsiselebrate mo sa inyohang adlong natawhan, edi wow.
6: Happy birthday!
5: Oh. And sa mga teachers natin and students na bukas ay pasok ka na naman. Good luck. At sa mga government employees natin, ayan, ingat-ingat po sa pag-uwi. 5:50 na, I guess, uwi na kayo sa inyong pamamahay this time. Sa mga nagaluto, diha, habang nagapaminaw kay Diego Manzanas, tarong nga gid intawag luto aron di mapagod.

naman dahil pagodi, lami. Congratulations nga pala sa kay Ronel and kay Aileen Pantalita for a successful wedding. Yes. Maraming maraming salamat for trusting Diego Manzanas. Congrats nga. Well, oras natin, it's now 5:51. Babalik si Diego Manzanas later, mga ka-joiners. Only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: Joy! 102.3 Joy FM!
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis yun akong panit. Tamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3
3: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya ba nang nalaba ako naging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggut na sila og Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ko nga. Ako may baho sa Yaki. Nga, simuta ko di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayon.
2: Iyan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

101.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Eh, may gabi sa tanan. Kumusta ang ato ang gabi? Okay pa ba? Are we still kicking? Well, Diego Manzanas, nagbabalik na naman para sa programang Evening Joy, right? At 7 o'clock tayo. So, samahan nyo si Diego Manzanas habang nagaluto mo diya o nagapangaon mo, kaon mo sa inyo ang panihapon or nangasay ba mo asa mo? Higit kalimta na pangasay. Eh, maraming salamat nga pala, April J. Labanero, for the chicken. Chicken. Ay, ganina nag-iaw-ihaw mig manok mga native chicken. Diba? Kalami! And once more, shout out Labanero family, Gabaysin family, shout out sa inyong lahat. And of course, Estaciones family. Diyan sa may Sitio San Miguel, Barangay Masibulig, Kidapawan City. And kita-kita na punta diyan later yung mga ka-joiners diyan sa may fitness gym. Ay, nag-gym na si Diego Monsan. Padakot ang build ng muscle ba? Anyway, sa lahat ng mga andyan po na nagkakape, itry ninyo ang Kopiyaki 3-in-1, Kopiyaki 7-in-1. Try ninyo kayo, matagamtaman nyo ang tinuod na lasa sa kape. Checker time, 6:23. Ayan, sabay lingaw karon sa province of Cotabato. Nabay mga kalingawan karong gabi. By the way, sa mga nagapaminaw karon, we are celebrating Kalibungan Festival yun hipo sa probinsya sa Cotabato. Ay, konting kaalaman lang po. Ano sa manang Kalibungan Festival? So it is an annual week-long celebration, mga joiners, of the founding anniversary of the province of Cotabato in the Philippines, where local indigenous word means gathering or convergence. Yun ang Kalibungan Festival. So congratulations sa lahat ng mga sumali po sa ating drum and lyre competition. Congratulations sa champion. I guess it's municipality of Makilala. Specifically, Bulacano National High School. Tama ba? Correct me if I am wrong. And first runner-up po is the municipality of Lam. Representing Mlang National High School. Oh, di ba? Wow. Unsa pa bay lingaw karon diya sa Amas Capitol? Kay mula ag si Diego Manzanas. Hey, 6:25. And hi nga pala diyan sa may municipality of Makilala. Shout out sa mga tagapakinig natin all the time. Yan, ginagawang background all the time ang Joy FM. And shout out sa Dano family diyan sa may barangay Sumba. And sa mga students ni Diego Manzanas, mga Newton students diyan sa may Kalaisan National High School. Happy birthday sa pag-usab sa mga nag-celebrate sa ilahang adlong natawahan. Inaot nga okay kayo inyo ang selebrasyon. Adunay mga handa nga lamian. Mawala na po ang diet. Oh, speaking of diet, si Diego Manzanas, wala na ba siya? No rice policy. Oh, unto ra gyud intaw nag-rice si Diego Manzanas. Tag one cup rice kay para mabuild ang ato ang muscles. Nganong nagpabuild man pod, ha? Well, anyway, tuloy-tuloy lang sa pagkikinig sa Evening Joyride hanggang 7 o'clock with Diego Manzanas. Only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City, 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples ug nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap ug gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Natistingan dyan ako. Kanang kuan mo to kuya, nagpapalit ko kung bana o kanang ning Yaki Whitening Soap kuya. Oy, akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis ug ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Di ko kalingkod ko yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko ya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko yan, nagkupos yun. Na, ugatanan, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuha ko ya, puminaw.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya na. Salamat ito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pong purga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Wow! Ka-sweet iti mami ko!
5: Mas sweet iti si mami ko eh!
4: Wow! Nga nambal mo na!
5: Di kay may diabetes siya mo!
4: Ita mo lang nagkadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo! Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
5: Ayo man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh!
6: Serpentina Plus! Herbal ka! Capsule, mabakal na sa mga butika.

102.3 Joy FM Kinabawan. Basta Joy and Sure. Diego Manzanas, nagbabalik na naman for the last stretch of the program Evening Joy Ride. Yes, kasi 7 o'clock lang tayo. And later, susunod na si Ian D. Pierce for the continuation of the Evening Joy Ride, mga ka-joiners. Oras sa buong Pilipinas, it's already 6:50. 6:50 na sa kagabion. And pwede sa'yo ng Yaka Herbal Capsule and Yaki Liniment Salt. Mayong gabi sa tanan. Daghan salamat sa mga nag-greet kanina. Salamat for making us always number one in your heart. Heart good ah. Sa mga mamang drivers natin up to now ay umaarangkada sa kadalanan. Amping mo kanunay cool. Mga van drivers natin, bus drivers bound for Davao City, bound for Cotabato, bound for Jensen or San Mansur, dito po sa Mindanao. San po na tayo nakakaabot ang Joy FM. Amping kanunay, dagang salamat kay ginahimo niyong background.

ng Joy FM Kidabaw. Scooby. Hi, I am Deep Ears. Fresh from Cebu. Ay, dugay na. Oh, last Friday lang siya ulit dress kida pawan. Ano ni ulit mga dress kida pawan kul init man rin. Kamurag ilan niyo nagit kay ano kay grabe ma-observe na to sa mga kasagbutan yon niya. Grabe ang mga sagbot, hinahinay nagkamatay. Oo, murag relasyon po. Ang pula ang tamo ulan na po. Sahay yung tao di yun masabtan. Kunting ulan, mureklamo. Kunting init po, mureklamo. Reklamo is life. Well, anyways, maraming maraming salamat to everyone. Do catch me again tomorrow. The same time, the same station. It's 102.3 Joy FM with Diego Manzanas. 5 down to 7 o'clock para sa programa niya Rakrakan sa Joy and Evening Joy. Oh, na-miss niyo si Diego ka-joiners. May paka-Diego but-buot. Nagimigimingaw niyo. Anyway, it's now time to say goodbye. Andito na si Ian D. Pierce. Hanggang 9 o'clock kayo magsama-sama ni Ian D. Pierce. So, maraming maraming salamat. I am saying goodbye. God bless everyone. Paalam.

0: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magita nakaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan di na ta magisgota na dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
4: Oh, ayo paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayun nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas o makondisyon po na imong love life.
5: Tinoon ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
8: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court. Let's go! Game on!
9: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
10: Kamu tingala na ako nga, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon na ako ang tingin na bughak daw ko. Kaya mo ito nga, basalik ka sa akong bala, papalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas, dahil naginag ko Capsule, narang-arang mga kuya. Okay na kuya.
9: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
12: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy
13: FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce. Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kinabawan City 102.3.
6: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
7: Amo tingala na uga, naglain mo ako na kuyari, ingon na uanting na bugrat daw ko. Demo to nga, basalik ka sa akong gala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas, na yun, naginag ko capsule, narang-arang magkuya.
6: Okay na, kuya. Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando, taga Quezon Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na po siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
9: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada apat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga Gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood o sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joyride with DJ Ian D. Pierce.
10: Alright, people of Gidabangan sa Central Mindanao, 7:13 in the evening. Kauban gapon ninyo si DJ Ian D. Pierce at your service karong gabi una, and we are live and alive tonight dito po sa na, sa ating programang Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce, mga ka-joiners. And at the same time sa ating lahat ng mga kaibigan na nakikinig sa mga oras na ito, welcome, welcome, welcome. Iba si DJ IND, iba naman ang tunay na buhay. Anyways and anyhow, mga ka-joiners, tayo po ay nakaantabay pa rin. Worried sick ngayong gabi, mga ka-joiners, sa ating iniisip na mga sa buhay-buhay, mga ka-joiners. Kaya atin pong inilalaban po ang lahat ng ito na kailangan po nating tutukan ang lahat ng pangangailangan. Hindi naman ho sa pinapasa ko sa inyo. Nilalabas ko lamang ho ang aking nararamdaman, mga ka-joiners, dahil ako po ay medyo sakit ng dibdib. Pero anyways and anyhow, mga ka-joiners, sa lahat ng ating mga tagapakinig na nakaantabay pa rin sa mga oras na ito, yes, the show must go on. Ika nga ng ating mga kaibigan na nakaantabay pa rin, no? The show must go on kahit na ano nangyari. Sa ating mga nabi-birthday dyan, ayan, happy-happy birthday sa inyong lahat.
11: Happy birthday!
10: Ayan, happy-happy birthday po. And thank you so much for making Joy FM as a background sa inyong dinner time, sa inyong pag celebrate sa inyong adlang na tauhan. Dagan kayong salamat. Chunky time is 7:15 in the evening. Proceed na, mga ka-joiners, para sa atong Joy Chica. For the meantime, narito na.
0: Joy Chica time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
10: Sa panulat ni Joy Cantos ng Filipino Star ngayon, sasala ngayong araw sa ika-dalawampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon, kanina nga yan, ano? Inaasahang haharap sa Senate Impeachment Court si Colonel Manaros Burancing II at Colonel Magtanggol Panopio upang magbigay linaw sa mga sertipikasyon ng militar na ginamit ng Department of Education sa pagtugon sa obserbasyon ng Commission on Audit kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 112.5 million confidential funds. Mahalaga ang mga dokumentong ito sa panig ng prosekusyon dahil iniuugnay ang mga ito sa mga aktibidad na binanggit ng DepEd bilang bahagi ng liquidation ng confidential funds kabilang ng Youth Leadership Summit. Sa naunang imbestigasyon ng Kamara, iginiit ng mga opisyal ng militar na hindi nakatanggap ng confidential funds ang kanilang mga unit para sa mga naturang aktibidad. Ayon kay House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers, layunin ng prosekusyon na ipaliwanag kung paano na-issue ang mga sertipikasyon at paano ito ginamit ng DepEd sa pagsagot sa COA. Isa sa mga isyong tinututukan ang 15 million confidential funds na iniugnay sa YLS. Original na nakatakdang tumestigo si Burancing noong August 26, ngunit ipinagpaliban dahil sa kanyang tungkulin bilang commanding officer ng Task Force Zamboanga. Itinakda ang kanyang pagharap ngayong September 1. Kasabay nito, nakatakda rin tumistigo si Panopio bukas, Martes. Ano? Nananatili sa listahan ng prosecution si dating DepEd Special Dispersing Officer Edward Fajarda na nakatakdang humarap sa September 7 depende sa kanyang kalusugan. Posibleng tumistigo rin si dating DepEd spokesperson at chief of staff ni Duterte na si Attorney Michael Wesley Pua bilang hostile witness kung hindi makadalo si Boransing o Panopio. Sa September 2 naman, nakatakdang humarap si sa Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande hinggil sa verifikasyon ng PSA sa mga pangalan sa acknowledgement receipts na kaugnay ng confidential funds. Oras po natin mga ka-joiners, 7:18 in our TikTok. Dagdag na balita para sa ating mga tagapakinig. Sa panulat ng Filipino Star ngayon, Pilandok pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Palalakasin pa ang habagat. Napanatili ni Bagyong Pilandok ang kanyang lakas habang nananatili sa Philippine Sea sa silangan ng extreme northern Luzon ayon sa ulat ng Pag-asa kahapon. Alas 11 ng umaga, huling namataan si Pilandok sa layong 1,160 km silangan ng extreme northern Luzon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Halos stationary ang galaw ng bagyo. Kaya naman, taglay nito ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Ngayong Martes, September 1, inaasahang lalakas pa si Pilandok bilang isang tropical storm. Bukas Miyerkules, September 2, inaasahang hihina ito at muling magiging tropical depression. Inaasahang hindi magla-landfall si Pilandok at mananatiling malayo sa kalupaan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan ay nakakaapekto sa habagat. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Pilandok pagsapit ng Miyerkules, September 2. Kaya kung naubusan na ng ulan ang Luzon, expect na mag-uulan na dito sa Mindanao at Visayas. Showbiz News naman tayo mga ka-joiners. Sa panulat ni Gorgie Rula ng kanyang segment na Showbiz Gunner na Pilipino sa ngayon. Alam niyo bang si Vice at Heart nagkasama sa concert ni Yeng pero nag-isnaban? Hanggang ngayon ay pinag-uusapan at naging paboritong paksa sa social media ang nakaraang biyaheng 20 concert ni Yeng Constantino. Bukod sa reunion nila ng dati niyang kasamahan sa Pinoy Dream Academy na si Sir RJ Jimenez, ang daming natuwa sa revelasyon ni Yeng tungkol sa nakaraan nila ni Ryan Bang. Hindi magkamayo ang mga fans nang ibinahagi ni Yeng ang namagitan sa kanila noon ng Korean actor TV host na produkto ng Pinoy Big Brother. Taong 2010 daw noon nung nagpahiwatig ng pagmamahal si Ryan kay Yeng, pero hindi naman ito itinuloy ang panliligaw. Nagkaroon daw kasi ng insecurity si Ryan noong panahong iyon dahil sa kanyang financial status. Natatakot siyang baka hindi naman siya papansin ni Yeng. Pero nagkamali siya dahil may nararamdaman din pala si Yeng noon. Tumanggi si Yeng sa ilang imbitasyon ni Ryan pero hindi alam ng aktor na kinikilig naman pala itong si Yeng. Nagkabukingan lang noong 2022 sa It's Showtime na nakansawan ni Yeng si Ryan na nag-ghost daw pala siya. Yung kay Ryan Bang, yung nangyari sa amin, sininzone niya ako. Wow, ha? Meron palang ganun. Alam nyo yun, crush na crush kita noon, sabi niya kay Ryan katabi si Vice Ganda. Sobrang gusto ko siya. Sabi ko, pumunta ka lang sa restaurant. Ako na bahala sa'yo kasi crush kita eh. Tapos one time, akala nila gimmick lang yun sa Showtime na para bang gumawa tayo ng chismisan para sa rating daw, ganun. Hindi talaga. Sobrang random, parang hindi ko alam kung ano ang nangyari sa sarili ko. Bigla na lang ako nag-comment, tapos si Meme naman, eh gatong na, ay, nabunyag na na-zinzone ako. Nagsisigawan ang audience habang kinukwento ito ni Yeng. Kaya hindi ko na ganong madali na madinig ang ibang sinasabi ng singer, sabi pa ni Yeng kay Ryan. Pero sobrang thank you kasi nalinaw ko lang yung storya natin kasi that gave me a context na hindi naman pala ako pangit. Na nagustuhan mo rin pala ako, but it was not the ending. I celebrate you lahat ng business mo at kung gaano kakagwapo ngayon. Siyempre, pagkaibigan mo, iaangat mo na parang puon. Ryan, I love you, my friend. Oh, diba? Iba rin, magpasabog itong si Yeng sa kanyang nakaraang concert na talagang napuno ng gusto ang Smart Araneta Coliseum. Sa dalawang gabing konserto nito noong Biyernes at Sabado, hindi rin nakaligtas sa mga netizens ang iba pang tagpuroon sa concert. Ang dami rin kinilig na Heart Evangelista at John Prats na siyang director at isa rin sa mga producers ng naturang concert. Katabi ni Heart si Isabel Oli na kinikilig din ng ipinakita sa screen sina John at Heart. Hindi rin nakaligtas ang sa mga netizens ang kumalat na video na hindi nagpapansin ang sina Heart at Vice Ganda. Ewan ko kung finale na iyon ang concert kung saan nakatayo na ang halos lahat at nakita sa video na masaya nakipagbeso si Vice Ganda sa ilang taong malapit sa kanya. Tanaw nila ni Heart ang isa't isa pero hindi nagkabatian. Naalala ng netizens ang issue ng dalawa nung nakaraang taon na kung saan naikwanta ni Vice ang isang bayan sa Sorsogon na pinuntahan niya. Sabi noon ni Vice na may pinuntahan siyang lugar sa probinsya ni Heart pero walang reading materials. Pinagawa niya raw yung eskwelahan na anya ay bulok kaya naiyak siya. And naiyak tuloy ang mga kaibigan, yung mga friends natin na mga nakaantabay dyan. Oo. Kasi po, nilinaw niyang nag-ambag lang daw na ang Uncabogable Superstar sa pagpapagawa na at inako na nito ang credit kung saan na itsapwera na raw ang PTA na nagbayad rin naman noon sa pagpapagawa ng classroom. Tinanong ko nga si Resty tungkol sa sinasabing insnaban pero wala siyang maisagot. Habang sinusulat ang column. Oras po natin, 7:24. Balik to Dolls DJ IND Pierce. Here's a song popularized by Sabrina Carpenter. Please, please, please. Only your Joy FM 102.3. Listen Joy and Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City, 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
1: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Paso pa ipertabos sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalaw na irama onor.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.
6: Joy FM.
7: Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
3: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
2: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
4: Naanapunta! Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali ha, kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Check your time, people of Kinabawan and South Central Mindanao. It's now 7:50 in the evening. Sa kauban gyapon's DJ Ian D. Pierce at your service karong gabi una, mga ka-joiners, and it's gonna be chika time na naman ho tayo. Ready na ba ang ato ang mga kaigsuunan for our chika time? And it's gonna be the best for this evening. Balita na naman ho tayo, mga ka-joiners.
0: Joy chika time, chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: OVP custodians magkakalaboso, madidismiss. Sa panulat yon na Joy Cantos ng Filipino Star ngayon. Namimiligrong makulong at masibak sa serbisyo ang mga fund custodians ng Office of the Vice President kung mapatunayang nabigo silang ma-account ang paggasta ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Binigyang diin ni Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union na ang responsibilidad sa confidential funds ay nakasalalay sa mga accountable officers kabilang sina Gina Acosta, Special Disbursing Officer SDO ng OVP. Tagang dapat po alam nila kasi pwede po silang makulong dyan eh. Pwede po silang matanggal sa trabaho dyan eh, ani Ortega. Ayon kay Acosta, apat na beses niyang itinurnover ang 125 million confidential funds na may kabuo ang 500 million kay Colonel Raimundo Dante La Chica, dating chief ng Vice Presidential Security Group. Si La Chica umano ang nagpatupad ng mga proyekto na namahagi ng pera sa utos ni VP Duterte. Ngunit sa kanyang testimonya, sinabi ni Acosta na wala siyang alam kung paano ginasta ang pera. Dapat siya po ang pinakamay alam. Siya po ang pinaka naiintindihan kung saan nanggaling yun at saan po napunta at paano po pinoproseso lahat. Kasi siya po ang inutusan ni Giet ni Ortega. Binanggit pa ng kongresista na may command responsibility ang head of office kaya pinagmabigat ang pananagutan ni VP Duterte. Bukod kay Acosta, dawit din sa kontrobersya si OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, katulad ni Acosta. Sinabi ni Ortonio na wala siyang alam sa paggasta ng confidential funds maliban sa pagtanggap ni La Chica ng pera. Ang nangyayari, hindi po alam ni Acosta saan napunta. Ganon din po ang sagot ni Ortonio. Kaya ngayon po, ang turuan pataas na naman po pabalik sa head office, dagdag ni Ortega. O, dito naman po tayo sa ating balita, mga ka-joiners. Wala kasi tayong honk honk honk, busina, busina, busina sa sasakyan. May bawas presyo ngayong araw na ito ang petrolyo sa panulat ni Merlison ng Pilipino Star ngayon. Maganda ang pasok ng Setyembre para sa mga motorista. Ito ay dahil inanunsyo na ng Department of Energy or DOE na bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa ngayong Martes na unang araw ng Setyembre. Sa abiso ng DOE nitong Lunes, ang presyo ng diesel ay may tapyas na hanggang 3.83 kada litro. Ang gasolina naman ay magkakaroon din ng pagbaba bagamat kakarampot lamang sa halagang 0.32 kada litro. Ang presyo ng kerosina ay inaasahang matatapisan din ng 3.84 kada litro. Ang pinal na paggalaw ng mga presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa ay inaanunsyo tuwing araw ng Lunes at ipinaiiral kinabukasan araw ng Martes. Kaya kumusta ang ato ang mga presyuhan din na karos gasoline stations Kinabawan, na implement na ba ang 0.32 minus niya? Lahi kita permente. Anyway, sana lang ano, sana ayan. Dagdag na balita, mga ka-joiners, sa ating mga katsikahan dyan. Daniel, uminit ang ulo. Ang daming hanas na matinding baha sa Metro Manila ang ipinopost ng kanilang mga kilalang celebrities. Obvious na ang init na ng ulo ni Daniel Padilla sa mga nangyari-yari. Kaya't pati ang ibang entertainment media na alam naming close sa kanya ay napagdiskitahan na niya. Hindi niya talaga ito pinalagpas kahit wala naman daw intensyong punahin siya nung nagsulat noon. Iba na nga ang nararamdaman niya ng tao dahil sa mantinding pagbaha na punta ang sisi sa gobyerno sa mga mambabatas, lalo na ang mga nasangkot sa flood control issue. Pero may nakulong ba? Ito nga ang ini-emote din ni John Arcilla ng makatsikahan namin noon sa premiere showing ng HB to Me. Hindi raw talaga maiwasang bumalik ang galit ng mga tao dahil ang dami talaga nang naapektuhan ng araw-araw na pagbuhos ng malakas na ulan. Mabuti raw ang ilan sa atin na hindi apektado, pero paano raw yung ganun na lang palagi ang naranasan nila kapag ganitong tag-ulan. Tayo kahit papaano meron tayong bahay na sa mas mataas ang pwesto o lugar, o kung hindi man meron tayong mga sasakyan. Akala nila nagsasalita kami dahil sa politika, o akala nila nagsasalita kami para sa amin. Hindi, sa kababayan natin, kasi gusto ko yung nakikita natin. Yung binabayad natin, bahagi ng himutok ni John Arcilla. Yan po ang ating balita sa oras na ito. It is now 7:57. Balik tao sa DJ IND Pierce. Mga ka-joiners, ito ay kaduhang hugnat ng atong programa karong gabi una. Here's the song popularized by Lady Gaga, Abracadabra, sa mga magikero dyan. Narito na para sa inyo dito po sa Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: sa Evening Joyride. Evening Joyride. Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Aras po natin, 8:01 in the evening mga ka-joiners. It's gonna be the second hour stretch of our program ngayong gabing ito.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sakigapawan City, 102.3.
3: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
4: Ang sinubdanan at tumibawan lang ko anong buong pagsayo ba? Sila ko siro at dili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki, ang dito kami sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilot ko anong wala rin. Ang Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
5: Ang kuang yun ako, sir nga, kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga kayo. Nawala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atog tulok ka bak. Walang gimintay na lang po na ako, sir.
3: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Daghan na gyud ang nihamis ang kutis tungod kay nagsabon sila sa Yaki Beauty Soap.
6: Daghan kay pimples, nihamis na gyud ako face sa Yaki Beauty Soap. Salamat gyud kayo.
7: Daghan tapos ka nang madag ko god. Ano mo ko sa radyo na kanang Yaki Beauty Soap na makakuha ang kanang pimples sa akong gitry after 2 weeks. Nawala.
8: Hindi na ko ganang nabuyagan ko. Nagbitisingan ako gamit. Yaki Beauty Soap. 2 weeks na. Mawala naman siya.
3: Aron mo anyag ka. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City, 102.3.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karoon?
3: Ya karoon. Basta ako masya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Evening Joyride. Evening Joyride.
5: Joy FM.
0: Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
6: Aras po natin, 8:12 in the evening, mga ka-joiners. Welcome to the second hour stretch of our program. Kauban gihapon, nag-inus aras, DJ Ian D. Pierce, mga ka-joiners. Maganda pa rin ba ang boses, no? Live na live pa rin, alive na alive pa rin, mga ka-joiners. Oo, dahil sinasadya natin yan. Oo, hiding the real self ngayong gabing ito, mga ka-joiners. But still, it's gonna be Joy Chica for now.
0: Joy Chica time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
6: Sa panulat ni Joy Gado sa Pilipino Star ngayon, 646 na lugar sa 7 rehiyon lubog sa baha. Umaabot na sa 646 na lugar sa 7 rehiyon ang lubog pa rin sa baha, habang nasa 2.3 milyong pamilya o kabuo ang 8.1 milyong katao ang apektado ng malalakas na pag-ulan na dala ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense, OCD, kahapon noong Agosto 31. Kabilang sa mga apektado ng ang Central Luzon Region 3, 402 na lugar sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Kabilang na dyan ang Mimaropa o Region 4B na mayroong 151 na lugar sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Romblon. Kasali na ang National Capital Region na may 53 lugar, kabilang ang Malabon, Quezon City, Valenzuela at Caloocan. Ang Western Visayas na Region 6 mayroong 26 na lugar sa Iloilo, sa Ilocos Region, sa Region 1, 7 lugar sa Pangasinan, Dagupan City, La Union at Ilocos Sur. Sa Calabar Zone, Region 4A, 6 na lugar sa Cavite, Laguna, Rizal at Batangas. Sa Zamboanga Peninsula, Region 9, isang lugar sa Zamboanga del Sur. Nananatili ang death toll sa 32, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala pa rin. Grabe na, Sus Mariano, ka-Indo, ano? Mga yung pagbaha talaga. Usapang pagbaha pa rin. Rally sa gitna ng baha, arangkada sa Bulacan, sa panulat ni Omar Padilla ng Pilipinas Star ngayon. Alam niya bang nagsagawa ng malaking indignation rally ang grupong Kilos Bulacan kahapon upang ipanawagan na agarang solusyon sa matinding pagbaha sa lalawigan? Gayon din ang pananagutan sa umano'y anomalya sa mga flood control project at pagtutol sa mga reclamation project. Tinatayang 600 na residente mula sa 30 people's organizations ang lumahok sa pagkilos na sinimulan sa Malolos Amphitheater at iba pang lugar sa Malolos bago tumungo ang mga nagpoprotesta sa provincial capital. Kabilang sa mga lumahok ang mga grupo ng mga mangingisda, magsasaka at iba pang sektor ng komunidad. Wakasan ang baha, korupsyon at reclamation. Ang sentro ng panawagan ng Kilos Bulacan sa kanilang pagkilos kahapon. Samantala, humigit kumulang 500 na residente, magsasaka at mangingisda ang lumusong din sa baha at nagsagawa ng kilos protesta laban sa korupsyon sa flood control projects at sa reclamation na sinasabi nilang nakadagdag sa problema ng pagbaha. Nasa state of calamity na ang Bulacan na patuloy kabilang sa mga lugar na nakararanas ng malawakang pagbaha na ang ilang bahagi ay umabot na sa hanggang bubong ang tubig baha. Showbiz news naman tayo mga ka-joiners sa panulat ho ni Salve Asi sa Filipino Star ngayon. Ren Menokbang ni Joseph. Uy, Menokbang talaga ni Joseph Marcos si Ren Escanio ha. Alamin natin, aliw yung nag-viral sa eksena ni Ren Escanio at Joseph Marcos sa last episode ng kanilang series na My Husband is a Mafia Boss. Minokbang nga ni Joseph si Ren sa kanilang kissing scene as in mukbang na parang nagmamadaling ubusin ni Joseph. In all fairness, parang naloka nga si Ren at bumitiw sa mga vacuum na kissing scene nila. Viral ang nasabing eksena na ang ibang hindi masyadong familiar sa kanila ay biglang nag-follow na. But anyway, malaking tulong pala ang nasabing series na yon sa sexy star na si Ren. Ang haba ng post niya tungkol dito. Susukuan na raw sana niya ang career nang dumating ito. This role came into my life at the time when I needed it most. I was at a point in my career where I found myself questioning everything, wondering if maybe this dream just wasn't meant for me anymore. There were moments when I felt tired, discouraged, and unsure if I still had it in me to keep going. And then, #MHIAMB came, that a dream come true. It reminded me why I started it, remember why I chose this path, why I kept holding on, and why I should never give up on the dreams that once felt impossible. Sometimes the things we wait the longest for are worth every tear, every rejection, every closed door, and every moment we doubted ourselves. Maybe some dreams take time not because they're not meant for us, but because they're meant to find us at exactly the right moment. And maybe, just maybe, this was my reminder that the wait was worth it. There were so many firsts, so many lessons, so many fears conquered, so many tears, so many laughter, and so many love poured into the show. Looking back now, my heart is just so full. Thank you for making me your Amy Romero Roswell. Thank you for loving me as your baby A. She challenged me, she made me grow, and discovered parts of myself as an actor I didn't know were there. Bahagi ng post ni Ren. Yan ba ang ating balita sa oras na ito mga ka-joiners. Mabalik to taong taon. Here's a song popularized by MK Chris featuring Crystal. It's a song entitled Dior. Only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Wow! Kasweet iti mami ko.
4: Mas sweet si mami ko eh.
3: Wow! Nga nambal mo na.
4: Di kay may diabetes siya mo.
3: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
4: Serpentina Plus? Ano na siya?
3: Herbal na siya mo. Makabuli na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
4: Ayo man no. Uti sige ah, hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapon niya si mami ko si mo eh.
5: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
6: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
7: Tinorbe ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsara ko isabun man na dito iyang dalungan kanang magduga manggod niya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon niya. So problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba niya ni sulay ko anang inibitong product ng Yaki Baby Soap niya. Pero bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
6: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.
8: Joyride with DJ Ian D. Pierce.

0: check your time. P says it's now 8:42. Kauban gyapos DJ Ian D. Pierce at your service. Karong gabi una mga ka-joiners. We are now on the last 15 minutes of our program. Kaya bago ta mahuman sa tuwang programa mga ka-joiners, we are gonna do some chika time para po sa ating mga tagapakinig dyan. Narito na.
1: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
0: Sa panulat ni Christine de Dios ng Banat pa pagplano sa pondo sa edukasyon, usa sa sugyot atul sa budget hearing. Dugay na nga pagplano o dugay nga pagplano sa pondo alang sa edukasyon, pagtangtang sa value-added tax sa residential electricity o mas ligon nga mga mekanismo batok sa korupsyon ang gisugyot ng mga lakang atul sa Senate Committee on Finance hearing alang sa 2027 National Budget. Ipadayag ni Senador Bam Aquino ang panginahanglan sa pulo katuig nga plano sa paggasto aron masulbad ang kakulang sa mga classroom sa nasud ug mapadayon ang mga reforma sa edukasyon. Sa hearing ni adtong Miyerkules, Agosto 27, giawhag ni Aquino ang economic managers nga iangay ang tinuig nga budget proposal sa 10-year education roadmap na sa Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2. Matod niya, diliigo ang kasamtangan o nangaging level sa paggasto sa edukasyon aron mahatagan o dakong solusyon ang mga problema sa sektor. Gipunting usab niya ang panginahanglan sa padayong pondo aron matubag ang gibanabanang 160,000 ka classroom shortage sa tibuok nasud ug malikayan ang mga nga mabalik sa sinugdanan ang mga reforma nga nahimo na. Matod niya, kanunay usab nga maguba ang mga classroom tungod sa bagyo, linog ug pagbaha nga nakadugang sa classroom pa backlog. Og isugyot usab ni Aquino ang tax relief alang sa mga pamilyang ubos og income pinaagi sa pagpalapad sa personal income tax exemptions aron mas mapaduol kini sa gibanabanang living wage. Iyang gihisgutan ang gibanabanang 40,000 pesos nga living wage kada bulan alang sa pamilya nga adunay 5 ka miyembro sa 2026 nga mukabat og 480,000 kada tuig. Isugyot usab ang pagtangtang sa 12%

0: vulnerable nga mga komunidad. Dugang pa ni Aquino, ang proactive disclosure sa government data makatabang sa pagpugong sa korupsyon, ilabi na sa paggamit sa pondo alang sa disaster response o reconstruction. Kanatong balita sa oras na 8:46, mga ka-joiners. O, diba? Sa itong pagbinisaya, murag naglibog na tagamay. Anyways, anyhow, 8:46 in our TikTok right now. Murag, gamay na lang ang panahon. Murag mo namilit na guys DJ Ian DPR sa inyo karagabi una. Pero dagdag na chika para po sa inyong lahat ngayon. Showbiz news naman tayo. Ayon kay Boy Abunda K, naging magastos na. Inero noong isang taon nang makumpirma ni Kay Abad na mayroon siyang breast cancer. Pagkatapos ng isang taong pagpapagamot ay cancer-free na ang aktres. Dahil sa mga pinagdaanan ay mayroong mga natutunan si Kay sa kanyang personal na buhay. Treasure life, life is short. Totoo pala talaga yan. Like I was just a normal girl na nasa Cebu, have kids, very happy, very content. Biglang isang ganyan, nagpa-check up because of my gallbladder. And then yun na, yung diagnose, dala-dala na you have cancer. Dahil sa, sabi ko noon, kabilis, treasure your time with your kids, with your family. Kung kayang to forgive yung mga taong nagkasalang mga kaaway, huwag nang magbuhos ng bad energy kung may nakaaway. Just forget, enjoy life, and huwag mag-take advantage sa mga katawan. Number one, yung health, tapos ka makahulog ang bahayag ni Kay sa YouTube channel. Dalawang lalaki ang anak ni Kay Abad, kay Paul J. Castillo, at sinisikap na umano ng aktres ngayon, na palagi makasama si na Pio Joaquin at Inigo Leon. Magsisyam na taong gulang na ang panganay at ibang taong gulang naman ang bunsong anak ng mag-asawa. Magpe-perform sila sa school, naiiyak ako kasi naiisip ko, this might be the time I will see them perform. Naiiyak ako kasi what if this is the last time? I don't know. Sabi na gusto sila kahit hindi ako mahiling mag-outdoor, kahit mainit, pag may soccer, sige, sama si mommy. I will watch kasi mommy, why don't you watch? My other classmates, their mommies are there. Sabi ko, sige, mommy will watch. Kahit bawal ako mainitan, I will watch. Alas mo natin, 8:49 in our TikTok, mga ka-joiners. It's time, siguro nga mo namilita karong gabi una, mga ka-joiners, no? Diba? Parang kinahang na naging nato ning pugngan ang dugang pa natong mga kachismisan karong gabi una. Dugang pang mga atik-atik sa ato ang mga panimalay o atik-atik sa ato ang mga ginayaw-yaw karong gabi una. As in, ako kayong yay kay mga ka-joiners, no? Muna ginaingon ba nga? Muna ginaingon mga ka-joiners na kung asa man na dalon ron. Oo, kaya ginaingon ninyo nga. Tama na! Mo lang ni ako ikasulti sa inyo hang tanan.
1: May tama ka!
0: Tama na yun. Well, it's time for me to say bye-bye for now, people of Kidapawan and South Central Mindanao. This has been a great night and a great evening. Kahit may problema si DJ Ian D. Pierce, the show must go on. It's time for me to say bye-bye for now, mga ka-joiners. Ika nga ng ating kasabihan na kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay. And always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Hakuna Matata, ciao for now, and Babushka. Here's the song popularized by Ariana Grande, Brandy, and Monica, the remix of The Boy Is Mine. Hanggang sa susunod nating pagniniig, sa susunod nating pag-joyride sa gabing ito, kasama pa rin po si DJ Ian D. Pierce. Maraming salamat. Good night, people of Kidapawan and South Central Mindanao. DJ Ian D. Pierce now signing off for the program Evening Joyride.

0: Ora sa Pilipinas, 2 minuto suman mirabay ang alas 5 sa buntag.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Kaayong abunda ganinyong tanan. Welcome ganin sa inyong turuman. Ang kini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw karon nga Miyerkules sa pelsa 2 ng buwan sa Setyembre tuig 2026 sa maayong bunda nga kaninyong tanan. Welcome ganin sa inyong dulumanon. Kini si Dini Gorantay Drasa, John Andrew Tabugo, managuban gidangan sa atong dulumanon hangtod sa isa karong buntaga. Majo nga bundag nganha kanimo manong manang sa mga tendero-tendero sa atong nganha sa mga merkado publiko, sa mga gadigamo na karon nga nasa ilang mga sugangan. Majo nga bundag. Oga, siyempre sa atong mga kaigsunang mga mag-uma nga mo subidaay na o ganaan na nga sa ilang mga kaumahan karong nga mga tagnaa. Majo nga bundag nga kaninyong tanan sa mga biyahidor na to, mga pasahero, mga drivers karon. Good morning, higala, welcome, welcome nga sa inyong dulumanon. Samtang and simultaneous sa broadcast kita karon, ha? Nga na sa atong mga igsoong istasyon, ang Joy FM Apanggal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Maayong buntag nga nasa mga lalawigan din ang napita sa may area sa Lanao, area sa Misamis o gingon man din sa may probinsya sa Bukidnon. Maayong buntag. Samtang din hinga napita sa mihang bahin sa Mindanao sa may area sa Caraga o Davao Region. Sa pabot atong pagsibya, uban ang Joy FM Davao Oriental. Ikala, welcome, welcome nga sa inyong tulumanon. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntaga alang sa atong mga balita. Headlines. Sityo leader gibanhigan patay dito sa may Matalam, Cotabato. Headlines. Sa atong balita nga probinsyal karong buntaga. Headlines. Sa atong balita nga probinsyal, 16 ka mga miyembro sa CTG mitahan pagbalik ganha sa sabakan sa gobyerno dito sa probinsya sa Sultan Kudarat. Headlines. Samtang UBJP nominee sa mitambong sa community forum dito sa may Nuro Upi. Headlines. Sa atong balitang nasunod karong buntag. Headlines. Ace gikan sa Indonesia padayong nakapekto ng aras kalidad sa hangin dito sa Metro Manila. Headlines. Samtang usapa ka biktima sa Aganan Bridge sa Colapa nakaplagana. Headlines. Samtang sa atong balitang internasyonal, US nagdunsad og halapad nga pag-atake ngadto sa nasod Iran. Ihap sa mga namatay sa Epal, Tibet flash flood ni sangko na sa 1,000. Mga detalye ining atong mga headlines sa unya sa pagligid nining atong dromanon, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pilay edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Oras sa higala, 10 minutos suman mila bayang, alas 5 sa buntag ug sa laray garon, alang sa atong mga balita ining tagna. una unta paghatbat gini nga mga tao gikan na sa balitang international. Adunay duha ka tawo ang namatay human ang airstrike sa US ngadto sa Iran. Sigon sa Iranian Revolutionary Guard Corps nga napagan ang pipila ka mga residente sa misal nga niadto nga nasa coastal city sa Sirik. Nasiguro sab sa IRGC nga sila ang manimalo sa gihimong pag-atake niini sa US. Kanong dumang naglunsad ang US harapan nga airstrike sa pipila ka mga lugar dito sa Iran. Tungod matod pa sa pagbutang niinig mga mines sa uga mga gahi nga pangharang sa mga galabay dito sa Strait of Hormuz. Samtang gipa pamubo na sa Thailand sa 30 ka adlaw ang visa free stay alang sa mga turista gikan sa kapin 90 ka adlaw dito sa ilang nasod o teritoryo gikan karong Setyembre 15 tuig kasamtangan. Sigon sa Department of Consular Affairs sa Thailand, kabahin kini sa kabaguhan sa visa exemption o visa on arrival scheme sa dito sa ilang nasod. Lagi sa mga nasod nga maapektuhan niining 30-day visa free policy ang China, United States o 27 ka mga nasod sa European Union. Sa kasamtangang pulisiya po pwede usab nga magpabili na hangtod 60 ka adlaw dito sa Thailand nga walay visa ang mga katauhan gikan sa kapin 90 ka mga nasud og teritoryo. Gikan ayon sab sa Thai government nga lakip sa tinguha sa pagbago mao ang pagpugong sa pagpangabuso nga sa ilang visa system og pagdubag sa mga isyung may kalambigitan sa mga langyaong nalambigit nganha sa krimen. Samtang misangko na sa 1,000 katawo ang namatay dala nining grabing pagbaha og mudslide dito sa Nepal og Tibet sigon kana sa report sa mga awtoridad. Samtang kapadayon ang rescue operations og pagpunting nini mga isolated nga mga communities. Subay sa pinakaulahing tala, dili mo sa 1,010 na ang kompirmadong namatay dito sa Nepal. Kung nasa 3,916 pa ang nawala. Samtang gikumpirma usab sa China nga anaay 16 ka mga namatay o 546 ang missing sa ilang nasod. Nagsugod ang trahedya ni adunay nakalabay nga semana human nga adunay glacial collapse dito sa Himalayas nga nakahatag og dakong volume sa tubig nga may latas nganha sa ilang suba. Dala ang yelo, bato o tubig baha papaingon sa mga kabalayan. Sa gihimong briefing sa Foreign Ministry sa Nepal, gikabahin sa ilang tigpamaba nga gawa sa pagtaas sa ihap sa mga namatay. Halos anaa sa 4,000 ang mga nangawala. Abot usab sa 11,800 katawo ang malampusong na rescue. Samtang libuan ka mga pasahero ang dutay nga nalangan ang ilang biyahe nga na sa mga nagunang airport sa dito sa Kenya human nga misulod ang ikaduha nga adlaw nga go slow strike sa mga empleyado dito. Ang nasangbin nga lihok protesta sa Jomo Kenyatta International Airport ang gipangunahan sa Kenya Aviation Workers Union dala usab sa dili pagkauyon nga na sa collective bargaining agreement o kawalay kooperasyon gikan sa mga natungdang otoridad nga nasa airport o airplane na companies. Tungod sa sitwasyon na pipila ka mga airports o airline ang nakansilar ang ilang mga biyahe papaingon sa Nairobi tungod sa nanahimong soliran sa air traffic control. Niabot na pag 12 oras ang pipila ka mga pasahero sa paghuwad nga nasa airport bago hingpit nga naabiso ang kanselasyon o pagbalhin sa sunod adlaw nga nasa ilang mga flights. Samtang naog kita dinhi sa nasuda Pilipinas, napatik ang accurately unhealthy nga kalidad sa hangin sa tulo ka mga dapit sa Metro Manila human ang pag-abot sa nasuda. Ining haze kon aso nga may kalambigitan kuno sa sunog dito sa Kalimantan, Indonesia. Subay sa monitoring sa DNR Environmental Management Bureau sa National Capital Region kagahapong adlaw, napatik ang AQI 229 sa Don Bosco, Baranyake, 215 sa Las Piñas o 202 sa Quezon City, Ateneo. Ana sa very unhealthy usab ang kalidad sa hangin sa napulo ka mga monitoring areas sa Metro Manila. Lagib na ang Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Quezon City, San Juan City, Taguig, ingon man dito sa Valenzuela. Itataw sa DNREMB nga ang aso ang gikan sa nagapadayong sunog karon dito sa Kalimantan nga pupwede nga naghatod sa Pilipinas. Pinaagi na ining southwest monsoon o habagat pupwede matulpang magpadayon ang haze hangtod Setyembre 3 samtang nagapabilin ang aktibong kalayo dito sa maong nasod. samtang naka-alerto karon ang Manila Health Department sa mga ospital o lungsod sa kauluhan alang sa posibleng pagdaghan sa mga pasyente. Sigon kang Manila Mayor Isko Moreno, ang pagpangandam ang subay sa nasi nati karong dili luwas nga hangin o unhealthy air quality dito sa ilang lungsod. Giatasan sa alkalde ang Manila City Disaster Risk Reduction Management Department nga ipadayon ang monitoring sa kalidad sa hangin. Sigon sa opisyal nga dili lamang kining sa lungsod kundi dili bisan sa kinadibuk ang kauluhan nga nakasinati karong hugaw nga hangin. Subay sa impormasyon nagikan sa nagaparayon nga forest of land fires nga nasa Indonesia ang maong kalidad sa hangin. Samtang dugang tudling sa atong balitangan na sunon, giangkon karon sa testigo sa prosecution nga si Colonel Manaro Saburansing II sa pagparayon sa ika-20 nga adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte nga dili tataw sa Department of Education ang eksaktong tinguha sa pagpangayog sertifikasyon na gikan sa iyang buhatan. Sa pagpangutana ni Senator Judge Joel Villanueva, gikan na yun ni Buransing nga abi lamang sa ilang kampong nga gamiton ang nasangpin nga dokumento isip pagpamatuod sa pagtambong o attendance sa pipila ka mga aktibidad. Ang hisgutanan sa mga sertifikasyon ang usa sa mga nag-unang ebidensya nga giatubang sa House Prosecution Panel aron nga pamatud-an ang matod pa irregularidad nga paggamit sa confidential o intelligence funds ni adtong termino ni Vice President Sara Duterte nga nasa DepEd. Milugwa usab sa nakalabay nga pagdungog nga gigamit sa DepEd ang pipila ka certification gikan sa mga opisyal sa militar isip suporta sa paggasto nining pampublikong pondo. Alas 5:19. Samtang nga gitagagduot ni nalvota sa City Representative Toby Chanco ang kaimportansya nining integrated system sa mga proyektong flood control. Ang mga daiga matulba ang magserbing harang batok sa tubig nga nagikan sa Manila Bay. Samtang floodgates usab ug pumping station usab ang gakontrol sa pagpalugwa sa tubig gikan sa mga lungsod. Giatagag doon sa opisyal nga gikinala nga dili pausa-usa ang solusyon sa baha kun dili angay nga dungan gayod nga mugana ang kinadibuk ang sistema. Sa nakalabay ng mga pagbaha dito sa kauluhan, kapansin-pansin na usab matulba sa mga lungsod nga nakalikay sa dugay nga pagkaipon nining tubig baha kun asa paspas usab nga napalugwa ang tubig gikan sa mga kalsada dungan sa padayong operasyon sa pumping station na floodgates ug drainage system. Tungod nini gihatag sa magbabalaod nga angay gayud masigurong gagana ang mga proyekto bag-o nga moabot ang mga makusog nga buhunok sa uwan didto sa ilang mga lungsod. Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang abot na sa gidaybok ang 1,300 ka mga sandbag ang gipang tambak sa midahili nga bahin sa Bacolor, Santo Tomas, sa Manalin, Tail Dike dito sa Pampanga. Human nga magpada og 500 kagahapong adlaw ug dugang 800 sa karong adlaw usab. Ipadagayon ang lakang nga isip temporaryong tubag sa pagaguba nining dakong bahin sa dike niadtong adlaw Sabado samtang ginahuwat ang mamahimong aksyon sa mga awtoridad. Sigon sa report, mihumok sa hingpit ang maong parte sa dike. Hinungdan nga kini ang naguba tungod usab sa paglapaw nining Gugu River dala sa barayong pag-uwan dala sa habagat. Nakahatag kinighalapad nga pagbaha sa bibila ka mga baryo sa maong lungsod sa Santo Tomas o Minalin tungod sa bahad sa kaluwasan dahil nga gipalalin sa Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o mga lokal nga gobyerno ang mga pamilyang naapektuhan. Alas sa 5:21 Philippine Standard Time. Igalawahing tudling sa atong balitang nasunon karong buntaga bunga sa ginalaumang palayong pag-usog sa uwan dala sa habagat. Nagpalugwa ang Malacanang sa Memorandum Circular Number 133 nga nagmando nga na sa alternative work arrangement sa mga buhatan sa gobyerno. sa 15 ka mga lalawigan sa Luzon, gikan kagahapong adlaw, lakip sa mga sakop niini ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga ug Bataan. Samtang ipatuman usab sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan ang nasangpin nga mga lugar ang alternative learning modes o learning continuity measures sa tanang level. Gawas na lamang kung adunay ubang imando ang ilang mga local chief executive. Sigon sa Malacañang, ipinagayon ang lakang human ang rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction Management Council tungod sa ginalaumang makusog nga pag-uwan nga pupwedeng makahatag gayon og pagbaha o gasuliran nga nasa dagan sa trapiko.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Igala oras sa Pilipina sa 22 minuto suman milabayang alas 5 sa buntag. Kadto ang kinadibukang laray sa atong mga balitang international o nasudnon karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdum.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala sa buuan, buhok. Kana kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo dito siya. Lama dito sa Yaki. Makakabang dito.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan niyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Sweetheart, ready na!
12: Wow, ka-sweet ba, oh?
11: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
11: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
12: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
11: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Unya, sweetheart, ha?
13: Asa namin intawon ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana, ha? Tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso bantog ra ning kalitra in town o galagsik unya matingala ka kay manghikap naman pastilan hinoon dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul pasagdan na lang yun nako ni siya kay total bisag tiguwang nami. Makalingaw baya pod nahala kamudiha. Pag ganado kapsul na pod mo.
14: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:25 na Philippine Standard Time. Samtang sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igalain sa simultaneous broadcast gihapon kinakaroon ka na sa atong mga igsoong estasyon ng Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
7: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Unang tudling sa atong balitang probinsya, atong dawaton ang report gikan sa may area sang Pangal Bay, 109 million pesos nga gituhoang 109,000 pesos nga gituhoang shabu na sakmit sa Limanon Municipal Police Station. Atong siren ang detalye nining maong operasyon ana sa linya gikan sa Joy FM Pangal Bay si Ran Subalinog.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
15: Ka 32 anyos nga lalaki nga nailalamang sa usa ka alias nga si alias Dudong o alias Isok ang gamato padadakpan sa sagipahagayong drug bypass operation dito sa Purok 8, Barangay Samburon, Linamon. Pasado las 10 sa gabi noong nakalabay ng Agosto 31, 2026. Sumala sa kapulisan, na-recover sa operasyon ang 16.10 grams ng gituho ang syabo nga adunay gimanaban ng kantidad nga 109,480 pesos. Lakip ang 500 pesos nga mark money apil usab nga nakuha sa kapulisan isip dugang ebidensya. Ang operasyon gipangunahan kini sa Lanao del Norte PDEU kauban ang Provincial Intelligence Unit PDE or PDIA Region 10 o ang Linamon Municipal Police Station. Ang suspek na nagkaroon sa kustudiya sa kapulisan o gipasakaan na utupang kasus paglapas sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Naghanga, salamat ka ubang Renzo Malino, gikan na Joy FM, Panggel Bay. Samtang sa dugang tuling sa atong mga tao karong buntaga, dugang tuling sa atong mga balita, gikan sa balitang probinsya.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong dugang sa atong mga tao karong buntag, atong dawaton una ang report gikan sa may Davao Oriental BFP Caraga, nagpaligon sa kaandam sa mga eskwelahan batok sa kalamidad. Ana sa linya gikan na Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Kaubang Erwin Umadhay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
16: Gipakusgan sa Bureau of Fire Protection o BFP Caraga Fire Station ang kaandam sa mga personnel sa eskwelahan pinaagi sa pagpahigayon sa School Emergency Response Team o CERT activity. Tumong sa maong kalihukan nga mas paandam ang mga magtutulo o school personnel sa gustong pag-responde panahon sa sunog, emergency o guban pang matang sa kalamidad. Ato sa training, gituloan ang mga partisipante sa mga importanteng pamaagi sa fire prevention, emergency response, evacuation procedures o basic life-saving techniques. Pinaagi sa mga programa, gilauman nga mas sa mahimong andam o paspas ang mga eskwelahan sa pag-responde kung adunay mahitabo ng emergency. Padayong gipasiugda sa BFP Caraga ang importansya sa usa ka luwas andam o disaster resilient ng school community, ilabi na aron na mapanalipdan ang kinabuhi sa mga estudyante o school personnel. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras, samtang dugang duling sa atong mga taho karong buntaga. Angol ang 60 anyos nga lalaki human gitigba siyang kaugalingong 20 anyos nga pag-umangkon. Taliwala silang pag-inumay sa barangay Kibenton. Lungsod sa Impasugong ni adtong nakalabay nga adlaw. Subay sa investigasyon sa Impasugong Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Kierjan Halyasgo nga nag-inumay ang bigdima ug ang suspek sa dihang miulbo ang usa ka init nga lalis tali sa duruha sa kalit nga kasuko. Gikuha sa suspek ang usa ka sundang ug gitigbas ang bigdima diin na igo kini sa wala nga kamot. Dali nga gida ngadto ang bigdima sa Buginon Provincial Hospital sa Malaybalay City alang sa medical nga pagtambal kasamtangan usab nga gitanggong sa Impasugong Municipal Police Station ang suspek alang sa formal nga pagpasang atong kaso human kining daling nasikpaw sa barangay Tanon ug gagawa di na recover sab ang sundang nga gigamit sa pagpanigbas.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nakaplagang wa na kinabuhi ang 58 anyos nga lalaki sulod sa iyang Pinoyanan sa Zone 2 Barangay Kinawi lungsod sa Libuna Bukidnon. Subay sa investigasyon sa PNP, usa ka 56 anyos nga silingan ang nakadiskubre sa patang lawas human niya nga namatigdan nga wala gihapon mogawas ang biktima sa iyang panimay. Sukwahi sa iyang naandang rutina sa pagtan-aw sa maong silingan, nakita ng bigdima nga naghigda sa sawog nga hugasanan nga wa naglihok o adunay dugo sa iyang baba. Gipadayag sa Buginon Police sa Provincial Office nga adunay gihambing balatian nga diabetes ang bigdima o nag-atiman kini sa iyang panglawas pinaagi sa maintenance nga tambal. Gitino sa doktor, gikan sa RHU Libuna nga namatay sa natural nga hinungdan o balatian ang maong bigdima o nakita ang timailan sa foul play. Sanglit intaka o wala hilabdi ang iyang personal nga gamit. Giatugyan na ang patang lawas ngadto sa iyang pamilya alang sa saktong paglubong.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:31 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Dugang at tudling sa atong mga taho dito nga dapita sa may area sa Davao. Din angol sa sunog ang unom ka una lamoy sa kalayo ang unong ka mga primay dito sa Panakan na 13 Barangay Panakan Davao City diin na upat ang hingpit nga na ugdaw o duha ang partially damaged napatik ang sunog alas 12:55 sa udto kagahapon subay sa impormasyon na usa ka person with disability ang naluwas human na gitabangan sa mga silingan nga makagawa sa iyang pinoyanan gingong siya lamang ang nahibilin na sulod sa maong panimay dihang kalit mi ulbo ang kalayo matod sa mga residente nagsugod ang sunog sa ikaduhang andana sa usa ka bahay og paspas kining mikatag ngadto sa kasigbit nga mga kabadayan tungod sa kadaghan na niini nga hinimo lamang sa light ang materials. Dali usab nga nagtirabangay mga residente sa pagpugong sa kalayo samtang nagpaabot sa mga bumbero. Wa matino ang eksaktong hinungdang sa sunog o ang kinedibok ang kantidad sa kadaot. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron masuta kung diin eksaktong nagsugod ang kalayo o unsa ang posibleng hinungdan niini. Wa usab gilayon na gitaho nga adunay namatay sa maong insidente. Samtang padayon usab ang assessment aron matino ang panginahanglan sa mga pamilyang naapektuhan sa maong insidente.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang may tambong si Davao City Mayor Sebastian Basay Duterte sa grand opening sa 75,000-seater King Dome sa Davao City. Atol sa ika-41 nga founding anniversary, ang King Dome opisyal nga giablihan kagahapong adlaw, human ang 14 katuig nga konstruksyon niini nga nagsugod niadtong tuig 2012.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa atong magbalik, dugang tudding sa atong mga balitang probinsyal.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Bilunga Gold, hantog ka rin.
18: Mano po?
17: Hey, murug din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
18: Ang imo hantiil.
17: Ang imo hantiil ko.
18: Oo.
17: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anis pa ko, kulyo ko.
18: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
19: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
18: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
19: 7-in-1.
18: Tapos po?
19: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Dara Lanao del Norte nagpahigayon ng stakeholder sa forum Oga Farm Machinery Distribution sa LAL. Atong siron ang detalye nini. Ana sa linya, gikan Joy FM Pangal Bay, si Renza Sumalinog.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
15: Nagpahigayon ang Department of Agrarian Reform o DAR Lanao del Norte og stakeholders forum og distribution sa mga farm machinery dito sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Tumong sa kalihukan nga mapalig-on ang suporta ngadto sa mga agrarian reform beneficiaries og mga organisasyon sa mga mag-uuma. Ilabi na sa pagpalambo sa ilang produksyon og panginabuhian. Pinaagi sa gipang-apod-apod nga mga makinarya sa mga panguma. Gilauman nga mas mapadali ang trabaho sa mga mag-uuma og mapataas ang produksyon og mapalig-on ang sektor sa agrikultura. Kabayan usab sa forum ang pagisgot sa mga programa og serbisyo sa DAR nga nahimahimong usab nga mapahimuslan sa mga benepisyaryo sa Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbi.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gaubang Renzo Marino gagikan na sa Joy FM Pangil Bay. Samtang ato pang ginahulat karon ang dugang taho gikan na didong bahina sa may Davao Oriental.
7: Tinig ng ka-
0: Pinagi sa itong kauban na didong labida sa Joy FM Davao Oriental.
7: Tinig ng kanayun.
0: Didong bahina sa may area sa Davao, usaka 42 anyos nga administrative administrative officer sa Department of Education ang nakabsan sa iyang kinabuhi human kining nalumos sa dihang nangaligo og dagat kauban ang iyang bana sa Barok Tibaon, Barangay Holy Cruz dito sa may Manaya, Davao Oriental. Ilang bigima nga si Shane Mabel Antonio Manatad, 42 anyos empleyado og DepEd nga gikataho nga samtang naligo sa dagat sa dihang nadala kini sa kusog nga bawod ngadto sa lawong nga bahin sa maong dagat alas 10:39 ang takna sa bugnag. Pagkakita sa bana nga nada sa bawod ang asawa, iyang gisulayan sa pagluwas apan naglisod siya tungod sa kakusog sa mga balud. Hinungdan nga dali siyang paglangoy papaingon sa daplin sa baybay, kaya hapit usab siyang nalumos ug naglisod pagginhawa nga dali usaba dayon siyang gida nga nasa emergency responders sa Bay Tambalanan. Samtang ang iyang asawa nga marampuson kini nga nakuha sa mga rescuers apan nabugtuan kini sa iyang hinulamang kinabuhi. Matud pa sa taho nga namatikdan na sa magtiayon nga medyo dagko ang bawod sa dagat apan mi padayon lang gihapon sila sa pagpangaligo ug sa dihang nangayo na sila kalit na lang mas dihang nangaligo na kalit lamang nga mas nidako og mikusog ang bawod. Hinungdan nga misuway sila og hawa sa tubig apan na da na sila sa balod padung sa lawom nga bahin sa maong dagat.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang malampusong nasikpaw sa kapulisan sa Cagayan de Oro City ang tulo ka mga suspek nga matod pa midunggab sa usa ka police corporal ilawom sa Isalina Bridge sa maong syudad ni adtong nakalabay nga adlaw. Sa pasyon ng impormasyon nga nakailap matud pa sa usa sa mga suspek ang baguhay lang kining nakagawa sa prisohan. Nasairan nga ang mga pulis nga sakop sa intel operatives ang nakahiagom kini og sama dinunggaman sa likod gamit ang gituha nga ice pick samtang dali usab nga gida sa Bay Tambalanan ang biktima apan o alang sa medical nga medikasyon. Sa pagkakaroon padayon pang gina-verify kung kumusta ang kahimtang sa maong biktima nganha sa Bay Tambalanan.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:39 Philippines Standard Time.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang usa ka sikat nga basketball player ang gisikpaw sa kapulisan sa Mabuhay Police Station sa Tubi Municipal Police Station human nagawsan kini warrant of arrest sa kasong pagpanglugos. Ang maong basketball player ang nag-atubang kini sa 3 counts nga kasong pagpanglugos lagib na ang sexual assault nga dayon kini nga giatuan sa kapulisan og giasikpaw kini dito sa barangay Tinagasan apan nakasibat na kini sa wa pa gayod hingtog pa ang kapulisan. Gikan na yon ni Police Major Joseph Plazer ang hepe sa Mabuhay Police Station nga nakadawat silag taho nga dito mitago ang suspect sa tupi o nag-alias sa pangalan nga Marvin. Hinungdan nga nakikoordinar sila sa Tupi Municipal Police Station nga misangpon sa pagkasikpaw ni ining maong suspetsyado. Matod sa kapulisan nga ang suspect adunay giatubang at tulo ka kasong pagpanglugos o guay girekomendang piyansa ang korte.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa alas 5:40 Philippine Standard Time, peso mati nanguna sa Region 11 sa pagpakusog sa employment services. Sa iruntang detalye, gikan Davao Oriental, ana sa linya si Erwin Umadhay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
16: Nanguna ang Public Employment Service Office o PESOMATI sa Component City Category sa Tibok Davao Region human ideklara ang Regional Winners Search for Best Peso. Ang maong pag-ila nagpakita sa maayong performance sa PESOMATI sa paghatag og employment services o pagdugtong sa mga job seeker ngadto sa mga oportunidad sa trabaho o panginabuhian. Gidawat mismo ni CGDH1 o Peso Manager Pauline Elsa Oleta ang maong award ato sa 2026 Peso Map Davao Year 11 Planning and Assessment and General Assembly. Gipasiugda nga dako ang papel sa pakigtambayayong sa LGU sa mga employer o mga nagkadaiyang sektor aron mas mapalapad ang oportunidad alang sa mga nangita og trabaho. Samtang giisip sa lokal nga pangamhanan ang maong pasigdungog, isip pa inspirasyon, aron mas mapauswag pa ang serbisyo o matabangan ang mas daghang matinyan nga makakita og trabaho o lig-on nga panginabuhian. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan din ang bahina sa may area sa Davao Region, gikan sa may Joy FM Davao Oriental. Samtang dugang tunding sa atong mga taho karong buntaga.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng...
0: Agapadayon karon ang investigasyon human hingkabsi sa iyang hinalamang kinabuhi ang 21 anyos nga babaeng laundry assistant human kiningitiro sud mismo sa laundry shop sa barangay Ampayon na Butuan City. Ang biktima mo si Leia May Galino Badbaran nga gilasab ang suspect sa pagpamusil nga usa ka alias Manman nga usa ka sundao kanhing uyab sa maong biktima. Matun sa taho nga dunay nahitabong panaglalis ang duruha diyang misangpon gini sa init nga binayluay ug hait nga mga pung nga misangpon sa grabing kaitok sa sundao o gaiyang gitiro ang biktima igo sa iyang dughan. Dali usab dayon nga gida sa bahay tambalanan ng emergency o pinaagi sa emergency responders ang biktima apan gideklara kini sa mga nagatibang doktor nga dead on arrival tungod sa agig pinusilan sa iyang lawas.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nagatubang karon sa kasong pagpanglugos ang usa ka aktibong kabitan sa usa ka baryo dito sa Compostela, Davao de Oro, matod sa taho nga ang komplainanta usa ka 17 anyos nga senior high school sa usa ka tunghaan sa maong dapit. Duga nga sa taho nga diha nga kompleto na ang mga ebidensya ang gisubmiter sa reklamante alang sa pagpadayon sa preliminary investigation o gisertifikahan kini sa Deputy Provincial Prosecutor. Samtang nga nakadawat na og sabina ang respondent o gimanduan nga mo submit nining iyang counter affidavit og supporting document sa apan na matod pa na ngayo kinig extension sa iyang legal counsel aron nga mapangandaman na ang laing tubag nganha sa kasong gipasang at bato kaniya.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time, didong bahina sa may Barm area.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig.
0: Duha ka mga gidudahang sakop sa mga terorista ang napatay sa engkwentro sa gipahigayon nga operasyon sa mga otoridad. Batok sa mga suspect, samtang patay usab ang unom kabuan nga bata human na mibusigad ang granada nga iya sa misibat nga terorista nga target sa maong operasyon sa barangay Tampilong, Marawi City. Ang maong operasyon gipahigayon sina sang puwersa sa kasundaluhan o PNP pinaagi sa ilang offline na pagtugis aron dakpon ang terorista nga si Kadapi Membesa Mortiaba alias Engineer nga adunay kasong Anti-Terrorism Act of 2020 o walay piyansang girekomenda sa korte. Matod sa taho nga samtang iserbi na unta ang warrant of arrest sa dihang kalit silang gipusil sa mga armado ang mga operatiba nga papaingon na unta sa maong target. Hinungdan nga nahitabo ang binakbakay, hinungdan na sa pagkamatay sa duha ka mga suspect nga nailang sila Saidamin Darimbang alias sa Muhaymen Haji Ali Darimbang oga Nesrin na Kamar Sulaiman na pulos hingkod ang panuigog mulubyo sa barangay Bangon, Marawi City. Samtang nakaipsot usab ang target sa mga operasyon nga si Mortiaba nga una kinimisibat nagbilin kini granada og sa dihang pagbusigad na igo anong unom kabuan nga bata nga misangpos kamatayon ini. Sa pagkakaroon padayon pang ginahimong manhunt operation batok nining miipsot nga suspetsado.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Napitan una na ito, gininga dugang taho gikan sa may Northern Mindanao. Ano? Angol ang 17 ka mga pasahero sa jeep at human gininga nahagbong sa pangpang sa dihang may overtake ini sa Subidaho nga bahin sa sitio Sumpong, Barangay Indahaga, Cagayan de Oro City. Matod sa taho sa driver nga si Vincent Edroso, iyang gika na yon nga samtang patungas ang iyang gimanehong jeep doon sa sentro sa Habitat sa Indahag sa dihang misuway siya og overtake sa usa ka motorela apan ang iyang kasugat nga usa ka laing sakyanan wa kini mihatag og daan hinungdan nga napugos siya og hunong apan miatras ang maong jeep og midiretso kini nahagbong sa pangpang dugang sa taho nga 17 ka mga pasahero ang nakaangkon kini og angol sa lawas hinungdan nga daling gipangda ngadto sa bay Tambalanan samtang ang driver ana nakaron sa kustodiya sa PNP.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ditong bahina sa may area sang Barma Region, daghang o duga nga depensa ang gipada sa 10th Infantry Division sa Philippine Army aron palalig-unon ang seguridad sa 2026 sa Barma Parliamentary Elections. Gipakatag sa 10th ID ang mga tinunan gikan sa 67th Infantry Battalion o 1002nd Division Reconnaissance Company isip dugang puwersa sa security operations sa Bangsamoro. Gipadigayon ang send-off ceremony sa Division Headquarters sa 10th ID, Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Ang dugang tropa ang mutabang sa eleksyon ang sa 6th og 11th Division nga na silang area of responsibility tumong sa dugang deployment nga makatabang nga na sa pagpabilin sa luwas sa Hapsay og Malinawon nga pinili ay sa Bangsamoro.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho gikan Barma area.
7: Tinig ng kanayunan, tinig.
0: Ipatigayon atong nakalabay nga adlaw sa Camp Darapanan Sultan Kudarat Maguindanao del Norte ang signing of guidelines for mutual understanding tali sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities kon CCCH og ad hoc joint action group kon ADJAG sa Government of the Philippines ug Moro Islamic Liberation Front GPHMILF tumong sa guidelines nga pakusgon ang pag-sinabdanay o koordinasyon sa duha ka mga hutong sa pagpatuman ining ceasefire related functions partikular karong nakatakda ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa nanahimong mensahe ni Major General Patricio Ruben Amata ang chairman sa GPH CCCH, dili lamang usa ka ordinaryong political exercise ang maong eleksyon, kundi dili usa ka importanteng lakang alang sa BARM sa pagsulong sa demokratikong pagduma o paghatagdan sa mga Bangsamoro sa gawas ng pagpili sa ilang lideres.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: O hintudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga, gikan na dining bahina sa Region 12.
7: Tinig ng kanayunan.
0: Isisayis ka mga kanhing miyembro sa Kaministerious Group ang formal nga mibalik nga na sa bakan sa gobyerno sa ginpinagayin nga ceremonial nga presentasyon ni ini nga maong mga surrendery sa Palimbang o Kalamansig Sultan Kudarat. Sigun sa PN, sigun sa Philippine Army, tanang 16 ang lakip sa Manobo Dulangan Indigenous People's Tribe. Lagip na ang kanhing vice commander sa maong grupo. Gipangunahan sa 603 Infantry Brigade, pinaagi sa 37th Infantry Battalion. Ang maong seremonya katambayayong ang lokal nga gobyerno o papro o Philippine National Police. Napulo ka mga miyembro ang gipresenter sa Palimbang samtang unom usab ang gipresenter dito sa Kalamansig nanumpa kini nganha sa pagkamatinud-anon sa gobyerno og nanaan nga manginamuhi ng hapsay og kauban ang kinatibuk ang komunidad. Gipapaniguro sa lokal nga opisyal og OPAPRO ang padayong suporta alang sa ilang reintegration lagit na ang panginabuhi edukasyon og skills sa training. Yawag usab sa army ang uban pang miyembro sa armadong grupo nga piliyo nga mubalik na nga nasa bakana sa gobyerno aron makaubang malinawon ang ilang pamilya.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:49 ang atong oras. Kadto ang kinadibok ang laray sa atong balitang probinsyal karong buntaga.
7: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Madyo nga buntag una sa atong atong tamayawan una ang atong silingan dihang dapita oy dinha sa may Riyadh, Saudi Arabia. Good morning kang Jennafe Gambong Ungkoy, maadyo nga buntag. O siyempre sa atong mga kaigsunag silingan dihang dapita sa may area sang Bukidnon, maadyo buntag. Kaninyong tanan.
7: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Balik kita, human lamang ini.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
20: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
0: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
20: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
21: Anga
2: oy. Sa mo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
21: Ngano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
21: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
2: Alangan pre. Anga lagi. Uki kaayo.
21: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado capsule pre.
21: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
2: Ganado capsule.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas sa 5:51 na Philippine Standard Time. Atong dawaton una ang report gikan sa atong kauban gikan sa may Mega Market.
7: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa linya si Tinig 30 Junior Rappi.
22: Mayang buntag mga katinig, dinita sa updated nga presyo sa karning baboy, manok o baka karon sa atong merkado. Balik sa regular nga presyo ang manok sa one whole chicken mapalit sa 200-220 pesos kada kilo, ang chicken wings 230 tira kilo, drumstick o legs 230, thigh 230 o breast 240 kada kilo. Sa karning baboy, mao kani ang pricing gikan sa meat vendors, by parts per kilo ang tiyan 320, perna 310, abaga 300, pork chop 320, ang maskara 260 pesos per kilo, spare rib ang nasa 280 per kilo, ang ulo o maskara 280 per kilo, ang tiil, bukog o gatay ang nasa 270 per kilo, sari-sari 150 pesos per kilo. Sa karning baka, regular cut na unod 400 and 430 kada kilo, steak cut na parts 400 to 480 kada kilo, buto-buto o ribs 300 and 350 kada kilo, ground beef o giniling 380 and 400 ang kilo. O mao kana ang presyo karon sa atong mga kumang na karne sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini ang inyong kauban, Tinig

0: Undersecretary Fatima Alia de Maporo nga mao'y mitambong kagahapon adlaw. Ang nasangpit nga partnership matud ba ang sentro sa tinguhan ni Presidente Marcos nga usa ka gobyernong maski papaduol ang serbisyo nganha sa mismong katawhan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:53 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Atong siren karon ang mga panghitabo gikan sa may Pipalma area dinis probinsya sa Cotabato. Ana sa linya ang atong maabtikong nga kauban nagikan sa Pipalma area. Dini sa Cotabato Province, anaa sa linya si June Villa Soto.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kaubang June.
2: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nagdadalamhati ngayon at puno ng katanungan ang pamilya ng isang 44 anyos na lalaki na residente ng Libungan, Cotabato matapos siyang binaril at napatay habang sakay ng kanyang motorsiklo sa National Highway sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kahapon. Ito nga ang biktima na si Michael Mubesa Cahilig, 44 anyos, isang karpintero na residente ng Barangay Sinawingan, Libungan, Cotabato, ay sakay di umano ng kanyang motorsiklo nang sinundan, kasama niya dito no ang kanyang mga katrabaho dahil siya isang panday at patungo sa kanilang trabaho dito sa side ng Sultan Kudarat Municipality. Nang sinundan di umano ito ng isang lalaking sakay din ng motor at pagdating sa lugar ng pinangyarihan ay agad na pinagbabaril. Nagtamo si Cahilig na matama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan at tinangkapang isugod sa paggamutan ngunit idiniklara ding dead on the arrival. Patuloy ang imbestigasyon ng kapulisan sa naturang insidente upang matukoy ang pagkakilanlan ng sospek at kung ano ang motibo sa krimen. Yan nga yung malaking katanungan ngayon ng kapamilya nitong si Cahilig dahil nga siya isang simpleng panday at araw-araw bumibiyahe sa nabanggit na lugar at para tumungo sa kanyang pinagtatrabahuan na construction site at wala di umano itong kakilala o vested interest o anumang bagay na konektado sa nasabing lugar at yun yung tanong ng kanyang pamilya at sinasabi nga nila na pagtripan lang ba ang kanilang kaanak na itong si Cahilig kung bakit isa siya sa mga naging biktima. Matatandaan na ilang linggo na ang nakaraan ng sunod-sunod ang insidente ng pamamaril sa nabanggit na bayan. Kaya tarawagan ng pamilya Cahilig na magsagawa ng malalimang investigasyon upang mabigyan ng hustisya at matigil na rin, siyempre pa, ang kahalintulad na insidente. Samantala, sa bayan naman ng Pahamudin na nasakop ng Special Geographic Area ay mas pinapanakas ng lokal na pamahalaan ang kahandaan nito sa sakuna sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa isang workshop para sa pagbuo ng Gender Responsive at Inclusive Municipal Disaster Risk Reduction and Management Plans para sa mga pamayanan ng Bangsamoro. Lumawak sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa MDRRMO, Municipal Planning and Development Office, Municipal Health Office, Municipal Social Welfare and Development Office, GAD Focal Person at MILG-LGOO ng nasabing munisipyo. Inorganisa ang workshop ng Consortium of Bangsamoro Civil Society Incorporated o CBCS kung saan tinalakay ang mga strategiya upang mas maging inklusibo at tumugon sa magkakaibang pangailangan ng mga komunidad sa panahon ng kalamidad. Sa pamamagitan di umano ng mga talakayan, workshop at pagbabahagina ng karanasan ay napapalawak ang kaalaman ng mga kanahok sa pagbuo ng mga disaster management plans na sensitibo sa kasarian at nakatuon sa kapakanan ng lahat. Patuloy namang nakikipagtulungan ang munisipyo ng Pahamudin, SGA BARM sa mga katuwang na organisasyon upang mas mapalakas ang disaster preparedness at makabuo ng mas ligtas at matatag na komunidad. Ang munisipyo ng Pahamudin ay binubuo ng 12 mga barangay na dating sakop ng Tigkawayan, North Cotabato at isa lamang sa mga bagong tatag na munisipyo sa binuong Special Geographic Area kinakinabibilangan ng Pahamudin na Balawag, Kadayangan, Tugunan, Ligawasan, Malidigaw. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig.

0: ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat ako ba nga June Villasoto, gikan sa Pipalma area, Dinis Probinsya, sa Cotabato.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
2: Bugto ang duha ka kinabuhi samtang nga usang angol sa dihang misungag ang usa ka motorsiklo sa usa ka dump truck sa poblasyon Carmen na Cotabato. Sa pasinulong taho sa PNP, ilang gipahigay ng investigasyon na diin matur pa misuway o overtake ang motorsiklo sa usa ka multikaba. Apanawad ang kinikontrol o ganipaingon sa pigas linya kung asa nisungag kini sa dump truck. O tungod sa kakusog sa impact, patay diha diha dayon ang duha ka angkas nining maong motorsiklo o angol ang driver nini. Sa pagkakaroon na nasa kusodiya sa PNP ang dump truck o gaingon man ang driver samtang galigid ang imbestigasyon.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:59 ang atong oras, uwing hagpat nining atong taho karong buntaga, kabsan sa kinabuhi ang usa ka sitio leader o pastoral coordinator sa parokya sa Matala, mahuman kiningi banhigan sa wamiling armado samtang papauli sa iyang parimay sa sitio Israel, barangay New Abra, lungsod sa Matalam. Giila ang bigdimang usa ka Eduardo Balendres hingkod ang panuigon og mulupyo sa maong dapit og ilado kini sa pagka-leader o pagka-aktibo sa simbahan. Ang bigdima na kay Agaw maog daghang samad pinusilan sa lawas nga mahinungdan sa iyang hinanaring kamatayon samtang ang mamumuno ang bisibat human na ang pagpangusil padong sa wa matinong direksyon. Sa pagkakaroon, padayon pa ang ginahimong imbestigasyon sa kapulisan.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
2: Igala, impunto alas 6 ng atong oras. Kadto ang kinadibok ang laray sa atong unang hunat sa atong balitaan. Sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan, karong adlaw nga Miyerkules, petsa ados ng buwan sa Setyembre 2026. Siyempre, dahil salamat sa atong mga tagapanamati din nga dapita sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gigan din sa 102.3 Joy FM Kinapawan, kina si Tinig 43, John Andrew Tabugok. Maayong buntag ka natong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Hermosa Kojic, kanang si na wala akong bugas, kung naman si mga wakuat, kanang wala akong siya, wala akong siya.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
6: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
7: Unsa man na, love?
6: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
7: Na, katulgo na lagi ka.
6: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
7: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
5: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
8: Isayos ang ating mga orasan. 4 minuto na po makalipas ang alas sa 6.
5: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome diri sa ito ang programang Tinig ng Bayan na adlaw ng Miyerkules sa Pietsa 2 sa bulan sa Setyembre.
1: It's your number numero 2.
0: Okay. Mga katinig, kuan, ang gahapong adlaw na dayon nagyud ang kuan kining impeachment trial ikapulo ka adlaw diha sa Senado.
1: Yes.
0: O gahapong adlaw pod nag-culminate ang atong Kalibungan Festival.
1: Yes. Puro tanan. Yes, sa province it's on the peak. Syempre, ubay-ubay ang nalipay labi na ang mga winners kaubang dos, no.
0: Mhm.
1: Og sa way pabor-pabor.
0: Ang nidaog
1: sa best booth.
0: Si Robby Padilla si sa...
1: O ingon, unta ko ay lain kung dili. Si numero 2. Nga naman, yahamang yutang natawhan. Tama ba?
0: Mm.
1: Yutang natawhan ang nidaog. The municipality of Pikit.
0: Ako ang munisipyo na, mong hometown na. Kumusta daya ito ang mga kaigsunan?
1: Yes.
0: Diha sa Pikit.
1: Mapiya-mapita. Tama ba? Good morning.
0: Mapiya-mapita. Salangon ng mga lusog ta sa tiyan. Yeah. Lusa Pikit.
1: Mawa na ko kasabot.
0: Sa mga Ilocano, naimbag na bigat kada kayo amin mga kakabsat.
1: Yes. Sa mga Bisaya, diha, maayong buntag, maayong adlaw.
0: Sa Ilonggo, mayad nga aga.
1: Mayad nga aga. Maayong nga aga.
0: Te. Tira, ito'y kay grabe kainit ang panahon.
1: Dos, daghan mo kuan, di ha? Daghan mo og mais, og mga munggo?
0: Mais sinuan, basta dili lang ting baha.
1: Dili lang, og dili lang muil ninyo.
0: O dili lang po baha. Mas arang-arang pagmuil ninyo. Kay kanang amo ang munisipyo diya sa Pikit, gamay nga ulan.
1: Yes,
0: kung yung mahinom duman, kanang... tunggul bridge.
1: Na pagalungan, yes.
0: No? Kadi, kanang tunggul bridge, man-made, creek, man-made river.
1: Dili, di na nga, naturally.
0: Dili. Kaya ang history ni Ana, kanang pagalungan na river, maulang na ang natural yun nga suba diha.
1: So, ang runoff, padulong dito.
0: Sige, og baha sa una. Sige, baha. Mao nang gihimuan og lain nga ano.
1: Laing sapa. Laing river. Oh.
0: Mas dako pa karon siya,
1: yes,
0: sa pagalungan.
1: No,
0: but despite it, grabe gihapon ang baha. Bisag gamay nga ulan, gikan diha sa Kabakan. No? Baha yung gihapon.
1: Dugtong yun na dos. Tanawon ni mo ang lumayong, itawag lumayong bridge, pero Rio Grande de Mindanao. Gikan magunag bukid nun, dos.
0: Mm. Ang
1: sumagkadugtong.
0: Ang moral of the lesson diya.
1: Unsay lesson of the moral.
0: Di yun na to kayang kalabanon, yes, ang natural nga environment.
1: Ang tao daw pwedeng puryabuyag, no? Pwedeng i-manipulate. Pwede daw ang tao, no? Na nag-iisip, pero ang kinaiyahan dos, naagyoy setback, naagyoy ingon nga pagbalos, naagyoy wrath.
0: Sa so, unang panahon nga itong ginabasol kining illegal logging, but kining illegal logging, nahimo namang legal logging inuan. Pero karon wala na'y logging, kaya unsa pa may ilag. Hurot naman ang mga kahoy sa kabukiran.
1: Tubig na may gadaghan, labi nagpanahon sa ulan.
0: Pero mas dako gihapon ang problema nga giatubang ni kalikasan. Kaya kung sa una, illegal logging lang, ibamutol ang mga kahoy. Karon dili lang ang kahoy, kapati ang bukid, gikot-kot,
1: yes,
0: ang tibuok bukid niya ning mga open pit mining.
1: Tinae nga gipanghabwa, murabag ikong tanaw ni mo sa tao, murabag imagine na ang tao, habwaon iyang tinae dos, no? Og apektado ang mga gagmay.
0: Kung sa una nagaputista ang mga environmentalist batok na yan yung pagpamutol sa mga kahoy, karon mas grabe siguro dapat ang ato ang pagprotesta kay ngano ang tibuok bukid ikarga niya sa barko, no?
1: Correct.
0: Ang yuta dalhon dito sa laing
1: nasod.
0: Og dito,
1: dili lang dos, dili lang ang atong mga OFW ang gilalin para mangitag trabaho. Pati ang atong mga bukid, ginaunsa ka na dito, ginatesting ang sa minerales.
0: Dito sa laing nasod, ito nang ilahan ang iproseso. No? Tanan nga minerales or copper, silver, ilahan ang kuhaon. No?
1: Yes.
0: Iminahon nila na. Unya, ang kanang yuta,
1: himuon nilang isla.
0: Ibalik niya, it's either. Himuon ng earth fill.
1: Yes.
0: No, mauna, na ay Filipino land in Japan. Naapoy Filipino land sa China, mas daghan sa China. Kay literally yuta gagikan sa Pilipinas, gihimong earth fill.
1: So gina-export pati atong yuta. Why di na ko mangutana mi unta ko na nay bayad, syempre.
0: No. Alang-alang nay bayad pero ang nabulahan diha mga pipila lang ka mga
1: yes. Baha ray ato ani.
0: Kana mo na ginansya sa Pilipino. Ang baha kaluoy in taon. Actually sa panahon ni Justice kinsa ni Pulong Bayan.
1: Yes.
0: Adunay landmark legislation against open pit mining. Lipay kay si Father Peter din itong panahon na.
1: Yes.
0: Okay.
1: Magaling si Justice Puno, environmentalist.
0: Yeah. Justice Puno, sorry, yes. Dili Punong Bayan. Yes. Justice Puno. Unya, ang kay si Father Peter Manggod, ang iyahang mga advocacy IP, unya, most of the areas nga adunay mga IP, mining yes. area po niya. And at that time nga si Justice Puno landmark decision on open against open pit mining. Maupuntong kasagsagan
1: na sa katubang rate of kalikasan sa iha batong time? Basta na rate of kalikasan.
0: Maupuntong kasagsagan sa kanang diha sa Tampakan Mining?
1: Yes.
0: Ilis-ilisan lang pangalan, Tampakan Mining Corporation.
1: Sagittarius Mining. Pero from Australia, uban pa nilang conglomerates ang naga-control ni Ana.
0: Actually, information that reached us, adunay lima ka mga nasud sa Pilipinas nga maoy naga-control o nagapadagan ang mining exploration diha. And these five countries, no, mga foreign countries ni siya. So adunay study nga kana kunong mina diha sa quad boundary
1: lagi sa upat ka munisipyo
0: probinsya
1: ay probinsya
0: upat ka probinsya economically commercially viable for 25 years. Wow,
1: commercially viable
0: and the biggest gold deposit in the world. Sige, anyway, ito siyang ipadapli ng gold.
1: Ipadapli siya na to. Pero some other days to come, mo discuss kita na og mas lalom dos.
0: Yes, pero malalom gihapon niya itong discussion karon kaya ang atong hisgutan na adong naghihapon kalamigitan sa environment kining global warming. O tungod sa global warming, I am not a scientist kung makonek na ako siya ni ining hulaw karon. But grabe ang drought, no? At ang drought na ito ay nagdulot ng mga pinsala sa mga pananim.
1: Sunog po.
0: Sunog. Oh, yes. And siyempre, because we are an agriculture-based country, ang ating ekonomiya is agriculture-based, makakapanayan po natin ang regional director ng Department of Agriculture para doon sa updates, no, at ilan pang karagdagang detalye dahil nakausap na natin siya in the past about sa preparations nila dito
1: sa El Nino.
0: Nasa linya mga katinig si Dr. Jan Pascual. Doc, magandang umaga, welcome po sa Tinig ng Bayan.
1: Doc, good morning.
2: Magandang umaga po si Rome at saka sa nakikinig po ng Tinig ng Bayan.
0: Kumusta kayo, Doc? Matagal-tagal na kami hindi nakadalo sa inyo. But anyway,
2: dito pa ako sa kongreso ngayon. At isa rin po pinag-uusapan dito yung El Nino po. Mitigation plans natin to really address ng itong problema natin sa El Nino na darating po.
0: Mm-hmm. Initially, Doc, medyo exhaustive naman yung mga pag-uusap natin about sa mga preparations niyo dito. But mayroon po ba tayong mga update? I mean, as to yung progress nung El Nino, mukhang damang-daman na natin ngayon. And baka mayroong mga developments doon sa implementation natin nung mga contingency plans na inyong nabanggit noon. Marami yun. One is yung paggamit ng tubig na management ng tubig, yung mga seedlings na resistant sa init at iba pa. I think there were five.
2: Actually, lahat po ng napag-usapan natin dati, yung mga plano po sa El Nino ay lahat po ay matutuloy po lahat nun. Yung buffer stock natin, yung sa buffer stock natin, tuloy-tuloy po paimigay namin ng mga drought resistant varieties but sa palay, corn, saka mga root crops na pwedeng itanim during El Nino. Dahil tayo naman dyan, medyo nakakaranas pa tayo ng once a week na ulan. So pwede pa ho talaga tayo magtanim. At yung ating mga seminar, lectures on water management, paano po natin magamit ng tama talaga yung mga natitirang tubig, ay tuloy-tuloy rin po yan with WSWM at saka yung mga pamimigay natin ng foliar with silicone na talagang tumatagal ito lalo sa panahon ng tagtuyo ay namimigay pa rin po kami. At saka yung pagkuhan po. With niya naman ay pinag-utos rin ng aming secretary ang pag-repair po ng mga sistema ng patubig natin. Yung existing at meron na mo tayong mga ongoing din po sa nabanggit po sa walong bayan po ng Region 12 po.
0: Mm-hmm. Sa tingin po natin, Doc, correct me if I'm wrong, it is not enough na meron tayong mga contingency plans para address itong El Nino. What we think is important as of now is yung paghanap natin or pag-identify natin ng possible other sources of income na nakabase sa agrikultura na pwede nating i-augment dahil hindi siya gaanong nangangailangan ng tubig.
2: Opo, number one po, nire-recommend namin ito mga root crops po. Tatagal po ito sa tag-init na panahon, ang some vegetable seeds. At saka yung mais po natin, tuloy-tuloy po, pahinigay natin ng mais, doon po sa mga katabi po ng ating around Iligwasan Mars, mga 9 to 10 municipalities po yung nakapaikot sa atin dyan sa Iligwasan Mars, pero party po ng Region 12 dyan. Yun po ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng mais po para maitanim po nila.
0: Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung root crop sa Doc. Pwede niyo ma-identify anong klaseng mga root crops dahil marami po ito ang nire-recommend niyo na itanim ng ating mga magbubukid.
2: Actually, mayroon po kami diyang kamote, kasaba, may pakwan po, may ibang vegetable seeds po, munggo, mga protein kwan po, seeds. Yan po ang pinamimigay namin during El Nino po.
0: Namimigay po kayo ng similya po?
2: Papo po.
0: Paano po sa DE? Paano po makaka-avail ang ating mga magbubukid? Like ako, magbubukid din ako.
2: Sumagol nila po sa MA at pwede hong mag-request direkta na po sa amin para mabigyan po sila. Opo.
0: Sige, Doc. Magre-request ako mamaya.
2: We have available seeds po ngayon from stations. Mm-hmm. Kung nasa North Cotabato po kayo or sa Cotabato Province, pwede po tayong kumuha ng seeds dyan sa Aruman at sa Amas po at Balindog.
0: Mm.
2: Pag dito naman sa South Coast, nandito po sa Tupi ang aming gay station po.
0: Mm-hmm. Sinasabi po ninyo, nasa Kongreso kayo ngayon at we would like to presume na pag-uusapan nyo itong El Nino. Tama po ba?
2: Opo, dahil mga kongresista po natin ay medyo nababahala din. Mm. It's quite alarming na talagang darating talaga yung El Nino. So, yun po yung isang hinihingi rin nila sa atin sa opisina po namin. So, yun po yung pantugon namin pamimigay ng mga interventions po sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: At may mga insertion din po sila na pwede nilang idagdag po doon sa El Nino po para sa mga communities nila na pwede pagbigyan ng mga interventions.
0: Mm-hmm. When we say communities po na pwede pagbigyan ng mga interventions, does it mean na dapat organize itong mga communities na ito or individual farmers alone? Pwede siyang mag-request ng assistance in terms of seedlings and whatever na programa ng DA nitong panahon ng El Nino?
2: Of course, ang priorities po dito, FCAs, nakarehistro po sa RSBSA, but this is calamity. So pwede po tayo magbigay. Kahit sino po mag-request, basta available lang yung mga seeds namin anytime, pwede po namin silang bigyan po.
0: Yung nakarehistro po sa RSBSA, mga individuals po ito, di ba?
2: Apo,
0: so ibig sabihin pwedeng mag-request ang individuals sa...
2: Pwede po natin bigyan po. Calamity po kasi ito.
0: Mm-hmm.
2: Medyo hindi na tayo masyadong maipit dahil sa pangangailangan po nilang dapat itanim din po nito. itong mga scenes na to during El Niño po.
0: So itong mga programa po ninyo for El Niño specifically, nakababa na ito sa mga probinsya at mga municipal levels? Kasi yung pinag-uusapan natin itong mga assistance ninyo during El Niño, siyempre itong mga magbubukid, hirap sa pamasahe, hindi nga marunong sumaki. Sa barangay level po, masasabi ba natin na nandyan na ito, nakakarating na sa barangay level, itong mga assistants?
2: Actually, regular po meeting namin sa municipal agriculturist po natin, region-wide. At sa kanila na po namin binibigay po yung aming mga interventions. Doon na lang po kukunin ng ating mga taga-barangay na mga farmers po ang kanilang interventions. Doon po sa municipal agriculturist office po.
0: Meron ba tayong efforts?
2: Kung malapit po kayo dito sa regional office, pwede na po kayong tumuloy dumirik dito sa opisina po sa Carpenter Hill, Corundal City po.
1: Yes, good morning, Director, no? Nakapag-bisita rin tayo po sa office ni Director. Director, may mga samahan po, particularly gusto kong dalhin ang problema ng kababaihan, no? Pwede bang ang grupo ng mga women farmers down to the barangays makapag-request din, especially nandito tayo sa Cotabato Province? What if hindi po makapag-direkta dyan sa office nyo? Saan po pupunta? Anong gagawa po ng letter, of course? Then saan namin i-channel, Director?
2: Ay, kalo po, request po sa MA kung sa munisipyo kayo, kung sa province po, doon na lang po sa OPAG, i-coordinate na lang po yung OPAG sa amin. At kami na pong mag-ati ng mga interventions na inyong na-request po.
1: Yes, Director. Speaking of seeds, meron na, and we are happy to learn from you, Director. How about po sa dispersal ng mga hayop? Meron ba yung makaka-atone po sa panahon ng El Niño?
2: Actually po, yan ang pinag-iingatan natin. Alam po natin na pag disperse animals, medyo susceptible po ito sa El Niño. Walang makaing damo. So medyo medyo nag-aalangan po kaming mamigay ng ating dispersal.
0: Mahal din ang feed sa Director?
2: Opo. Yan po isang pinakamatinding issue ngayon na kinakaharap po natin. Actually, mura ang karne, napakamahal ng imports, ng feeds. So, talagang medyo hanggang dito sa Kongreso, yan po ang ginagawa namin ng paraan. At yan po isang mainit na pinag-usapan kahapon. So, ginagawa po natin ang paraan yan.
0: Director!
2: So, dispersal animals, medyo alanganin po tayo. Dahil main food nila is itong mga damo po. Lalo-lalo sa cattle and goat.
0: Okay. Director, naririnig po tayo through our sister station sa region sa 9, 10, and 11. Itong template na ginagamit natin dito sa North Cotabato in addressing El Niño, ganito rin po ba yung template na ginagamit ng ibang mga regions?
2: Actually, halos lahat po ng regions, we have the same mitigation plans po. Halos pari-pariho po kami, pari-pariho ang interventions na binibigay po namin.
0: Maraming salamat po sa napakahalagang panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Baka meron kayong mahalagang mga panawagan sa ating mga katinig sa Regions 9, 10, 11 and of course sa Central Mindanao, Region 12.
2: Sa mga taga Region 12 at saka sa mga Karatig Regions po, lalo-lalo sa ating mga minamahal na magsasaka, ay huwag mo kayong magtumiling, pumunta agad sa ating Municipal Agriculture Office o OPAG, o pwede kayong dumirin sa mga regional offices. Nang sa ganun ay sa panahon po ng El Niño ay makakatugon po tayo sa mga kahilingan niyo po. Basta pumunta lang po kayo para malaman po natin kung ano talaga yung gusto niyong ingin po. At ibibigay po namin.
0: Sana Doc, sa susunod ng mga pagkataon hindi ka mag-acto billing, ibigay ang iyong oras para sa ating mga taga-pakinig.
2: Anytime po, Sir Rome, at maraming salamat po sa pag-invita po sa akin for this interview po.
0: Maraming salamat din po.
1: Yes, thank you. Hanggang sa susunod. Very open naman si RD, kasamang dos.
0: Mm. Basta ano lang siya, kondisyon lang siya.
1: Kondisyon siya ngayon doon sa Kongreso.
0: Wag yun na balibad si Doc John Pascual. Pisan ka tong sa una, dili pa na siya regional director, yes. Department head pa lang na siya sa DA 12. Wag yun ibalibad, basta servisyong totoo.
1: Yes.
0: Oy, kilala
1: ta. Very reachable.
0: Very reachable. And kuan ka nang walay inhibition sa kaistorya ni mo. Natural nga tao imong kaistorya. Yes. So, dengan salamat, Doki. Og ato sang tagaan siguro. Og higayon na ngayon madungog sa ato ang mga katinig. Kining pipila na ito ka pahinumdum.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan ha, lupo kong mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko, analang sikid akong lawas, surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na. Pagpahulay sa gubibi, bro, nalipon naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Katinig, welcome back, 40.
1: Yes, balik ta.
0: Gahapong adlaw, salang diya sa Senado, kining siya ka high-ranking official sa Army, si Colonel Manalos M. Burangsing.
1: Yes.
0: So, nganong gisalang ni siya? Una, mga katinig, aduna siya earlier nga statement gipatawag siya diya sa Kongreso. Congressional hearing mahitungod ni aning certification nga gihatag nila sa DepEd, no? Aduna sila certification nga nagaingon nga aduna sila gihimo nga YLS Youth Leadership Summit og successful kini.
1: Yes. 2023 kini dos.
0: Ah, oh, uh-huh. Itong 2023. Og ang maong certification na gigamit kini sa Office of the Vice President
1: sa DepEd.
0: Sa Department of Education
1: sa liquidation
0: para i-justify ang ilang gasto nga nagkantidad og 15 million.
1: Pero ang problema kay iya pong giklaro nga dili to gastos sa DepEd ilalom sa kay Vice President, no? Nga ilang ka-coordinate. Walay gastos kay regular activity kato nila dos.
0: Regular budget.
1: Regular budget.
0: Sa Army. Kada yes. Tuig to, ang budget, ginahimo nila, ginasubmit nila a year before sa implementation sa bisan unsa man nga Youth Leadership Summit. So
1: maliban kay Colonel Burangsing, si Colonel Panopio usab kauwang dos, niya niingon ang iyang statement, natingala ko. Binisaya na kay Tagalog man. Nagulat ako. Kay iyang hibawan nga ang mga certification sa Youth Leadership Summit nila wala kinigamiti kuno sa ilang sa pundo, no? So the same statement, nag-corroborate kini o gisubmiti kuno kini sa DepEd sa COA bilang liquidation documents o confidential funds.
0: Nganong controversial ni? Controversial ni mga katinig tungod kay ang Department of Education pati ang Office of the Vice President nag-submit og liquidation report nga gina-require sa gobyerno dito sa Commission on Audit. Og ang ilang submission nga report gitawag nga Audit Observation Memo, AOM.
1: Yes.
0: Og sa AOM gi-cite dito nga dili madawat ang ilahang report tungod kay kulang og mga dokumento nga mag-justify, nga magpamatuod, nga tinuod ang maong paggasto nahitabo. Busa, ang gihimo sa DepEd og sa Office of the Vice President nangayo og mga certification sa dito sa tulo ka army units sa tanan ra ba na diri sa Mindanao ni kining 5th Infantry Division, ang 7th Infantry Division ug 9th Infantry Division. Gipangayuan ni sila og certification og ang certification tanan adunay kalabutan ni aning Youth Leadership Summit nga regular program sa Army. Now it appeared nga okay, naghatag sila og certification nga nagpamatuod nga nahitabo ang maong aktibidades apan wala sila masayon nga ang maong certification di ay gamiton. I-submit dito para makomply tong ginapangayo sa COA usa to sa mga dokumento nga ilahang gipang sumiti.
1: Yes, og ang maong dokumento kabahin sa pagjustify, no? Aron tagaan og rason ang 112.5 million na confidential funds.
0: 112.5? Abi na ko 115. Anyway, you're looking at the document. So
1: basig ang uba ni ani to complete the 125 dos sa uban nga ano, pero nakabutang din nga justification sa 112.5. Mm-hmm. So meaning nga ani kadako ang gastos, no? So it's good nga nakita na to while the Office of the Vice President says na ami explanation og asa ni adto. Unya ang imuhang gipatamaan nga dito ni ato ni ingon ron nga wa. Wa ni kadawat na activity.
0: Wak.
1: Na sana ni.
0: Anyway, ang nakabugat diri kay kining duha ka-army officials, nagpamatuod yun nga wala sila'y ni 5 centimos nga nadawat gikan sa Department of Education, specifically sa Central Office.
1: Yes.
0: Pero wala nila gipang himakak nga nag-coordinate sila sa local level, province, ang gihisgutan, provincial level, city or municipal level. In some instances, sa pipila ka mga higayon, nakauban nila ang mga DepEd sa province, yes, city o municipal level. O sa dihang gipangutana sila kung unsay contribution ni aning mga ahinsya sa gobyerno, dili lang ang DepEd sa local kundi pati ang ubang mga government agencies. Unsay lang sa dihang gipangutana sila, unsay lang contribution, matod pa ni aning mga army officials nga nitestigo, ang ilahang contribution mao ang pag-fund sa ilahang mga kaugalingong delegates sa nga nitambong dito sa Youth Leadership Summit. Ikaduha, ingon nila, in some instances, ang DepEd local nakatabang tungod kay ang ilahang eskwelahan maoy gihimo nga venue sa mga paglungsad o Youth Leadership Summit.
1: So, contribution sa matag stakeholder, no? Ang eskwelahan, gipagamit, no? Wato'y bayad, dos.
0: Mao.
1: Kay mao may ilang contribution. Ang pag-ibita sa kabatanunan para muhatag sa lecture dito, ang programa iyahapod sa Army.
0: Pero gusto lang natong i-pick up pod kato mga positibo nga nahitabo niya ni. Base sa testimony niya sa Army, kining Youth Leadership Summit, of course, sila tuisgutan ang unod ana o giunsa na pagpadagan, kay nasayran na to nga 2002. Pwede ay nga programa nagsugo dito sa Southern Tagalog yata. Now, what is a good kay one, mura siya og matod pa ha, all of government approach. Meaning, tinabangay ang mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Of course, wala ta niingon nga ang unod ana nindot. Okay, matakabalo. Wabot na diingon nga ang unod ana dili maayo. So, ang gina-highlight lang na ito, katong cooperation sa mga nagkalaing government and private agencies sa pagpatuman ni aning YSL. But never daw, never. Ibalik-balik ito. Wala sila na dawat gikan sa DepEd Central Office. Samot na nga, wala sila na dawat gikan sa confidential fund sa Vice President or sa Department of Education, because wagan sila kabalo nga naa sila
1: nga naa day budget
0: na confidential so, fund.
1: Yes, so Colonel Chika, asa ba ni mo ni gihatag? No?
0: Basig na si Buha. Hilo-hilo na ka niya.
1: So, 1,000,001 question. Unya, siyempre, kagahapon dos, ang usapod ka, murabag pasabog gihapon, no? Nga, gitakel ang sunod nga witness nga ipatawag. Mao mismo ang nasa panel sa depensa, si Attorney Michael Pua. So, accordingly, mo-resign siya for the time being as naa sa defense panel tungod kay iya na pong i-assume ang iyang role as witness
0: Maunang,
1: sa imong proceedings.
0: Mao nang lisod sa mga witnesses nga defense panel pod kanang, yes, abogado pod ka, legal counsel pod ka sa imuhang ginadipin, sani, imuhang
1: multiple imong role, no?
0: Oo.
1: Duha kakalo imong idala.
0: Oo. Kay moabot gid ang panahon nga adunay unsa ba, dili ko kabalong sa legal term ana, but seemingly murag conflict of interest. Kay kung isa lang ka as witness sa unya mag ano man ka mag manumpa man ka ana to tell the truth but nothing but the whole truth. Sa proseso sa pag present sa imo ha, og pati sa pag cross examine, kay dili man ka mamakak, nakay tendency nga ang imuhang principal mismo ilong imong ilaglag, posible nga, di ba?
1: Magsulti man kas tinuod.
0: Magsulti kas tinuod basi og imbis nga dipinsahan nimo ang imong kliyente makatabang no ang kapaglaglag.
1: Makatabang og duot og di ba ka makalunod dos no.
0: Mm-hmm.
1: So
0: adunay human interest dito nga question nga ginahan ako. Si Bam Aquino. Si Bam Aquino, wala siya ng utana o kanang certification, tinuod ba na, kanang mga accusation, tinuod ba na, ang iyahang gipangutana, kuan, kanang normal, the usual flow of life. Ingon niya, kanang YSL or Youth Leadership Summit, dili na mugasto og 500,000 ang usa ka activity.
1: Subali half million dili dili half million
0: dili half million dili gani syempre kung dili mo half million ingon siya dili gina maabot og 1 million somehow wala man nag-oppose si Colonel Buransing, somehow iya ang giamin nga dili mo abot og
1: half million
0: pero ngano ngano nga sa liquidation ni VP Sara ni abot og 15 million unya dili ang conduct of the activity itself but ang 15 million ha base ni sa ano atong nadungog gahapon ang 15 million gigasto sa gathering of intelligence information and ingon nila securing the vice president while mo attend siya sa maong activity but sipyat gihapon kay adunay testimony ang army nga never si Vice President Sara Duterte ni adto sa ilahang mga YSL. O kung muadto man siya, bisag kinsa daw mga VIP or mga ordinary participants sa YSL incumbent upon the army
1: to
0: nga,
1: protect.
0: To protect. Siguro,
1: up yun na sila mga intel ano to clear sa mga agian hangtod makaabot dos. No?
0: So, dili kinahanglang mo gasto si VP Sara in terms of security. But of course, kay at her discussion man lang ang kwarta, kung gusto pa yun yung i-beef up ang gasto sa intelligence gathering ug security, kung ang activity mismo is not even worth 500,000, gathering of intelligence information, di po nakaabot siguro 15 million.
1: So, speaking of Bam Aquino, authority siya ni Ana Kaubang Dos, tungod kay before he became a senator, kauban ni silang Abner eh, kaila kayo na to.
0: Mm.
1: Gaadto ni sila sa mga summit, dili lang diri sa Pilipinas. But they are part of delegates sa nagkalain-laing nasod. Murag UN formation ka to, kauban, no? Kaubang Dos.
0: Mm-hmm.
1: So, most likely, he knows unsay mga proseso o mga kategorya sa gastuhan na ni Ani.
0: Mm. Pero interesting po kayo ang tubag ni Colonel Buransing. I like it and I understand. Ngayon ato dapat ang iyang tubag. Unsa iyang tubag? Ingon siya as an active officer of the army, dili siya makakomment.
1: Di siya makakomment.
0: Oh.
1: Basta niingon lang siya nga amo tong gasto.
0: Oh. Okay kayo. Siyempre, tama na po.
1: Or else, ang sunod question dos, awa, mande mo yung gasto sa inyong ano.
0: Mm.
1: Mu-appear mo na sa ilahang mga project proposal.
0: Mm-hmm.
1: Nga magpatipon sila, mugasto sila ging ani, pangtawago nila ang youth.
0: Mm-hmm.
1: Part na sa kaning NTFL CAC, nako ba ilang budget kaubang dos ha?
0: Mm-hmm.
1: Gikan sa dati 1.7 billion karon.
0: Nagaway-away na ganing Intel tungkol na ng NTFL CAC.
1: Imagine
0: sila.
1: Ka, nag 7.9 na sila for this year. I-compare ni mo sa 1.7 something lang
0: mm-hmm.
1: as of the last year. No? So, very ironic. Kung ingon ka nga ang opisina pa sa Vice Presidente or ang opisina pa sa DepEd imong pagastuon, samtang pila ka folds ang gi-increase sa imong budget.
0: Mm.
1: So dapat kitse mo ingon nga amo tong gasto.
0: Mm. Pero balikan ako si Buransing, ganahan
1: kay ka tayo.
0: Sa iyang tubag.
1: Ato siyang may may interview.
0: Oh, ang iyang tubag ingon siya nga guwa sa tong atong nisgutan na ganiya nga ano, being an active officer of the army, ningon siya nga di siya maka-comment for second ang iyang second reason because the impeachment is still ongoing. Ang third reason niya is because ang it is a political issue. Tawa la po, dili siya gusto. Dapat ang atong army, dili ma-politicize.
1: Yes. Diba? Pinaka-importante na, no? Kay politicians may come and go. Mm. Pero ang pagserbisyo nila sa peace and security sa nasod, it goes beyond whosoever is the politician nga nagalingkod, kaubang Romy.
0: Tinood. Mm. And having said that, dapat yun, kining mga kasundaluhan nato, while being loyal, dapat loyal sila sa country.
1: O sa constitution.
0: O sa constitution.
1: O defensive sila sa mga national territory nato, West Philippine Sea.
0: Mm.
1: Importante. No?
0: But when their loyalty to the country, to the constitution, runs in conflict with their loyalty with the president or vice president, dapat ang konstitusyon yun mauna. Ang katauhan yun ang mauna.
1: Kay the interest of the politician will always be permanent to stay in power and grab more power. Pero ang interest sa katauhan nga maproteksyonan against sa mga unscrupulous, no, nga pagpadagan will always be the mandate of the military.
0: Mm. So, kining ano ay, kining YLS ni BP Sara, dirida ini sa Mindanao niya giano. But, siyempre, itong isa kaabugada, kasi itong abugada, si Divina Gracia, ingon siya nga, scam ni. But how else will you, describe it? Ako, at the start, actually, hangtod ka ron, gusto gina ko madungog ang side sa defense.
1: Yes.
0: Gusto gina ko nga mahibalan, kung bisan sa ato ang mga guest, ginapangutan na gina ko, how will you defend the BP Sara Duterte, kung kamo ang mga abogado niya? Kay gusto gina ko madungog ang ilahang depensa. But as the trial goes on, morag every day. Well, because tungod kay panahon pa sa prosecution, no? Pero every day nag-file up every hearing after hearing nag-file up ang pieces of evidence that will probably convict the vice president.
1: Makatahi na, no? Imagine ka even ang hostile witnesses who by ordinary procedure is mo dapig yun na kay kuan dos, no, ko terminos niya. Pero kung huiskot mong gugag ka matuuran, i-lay down mo nimo o unsa gyud tinuod nga nahitabo. And it comes out nga naagyoy suspicious o kanabang matawag nato dos nga irregular.
0: Mm-hmm. No? Naikantaga ni Anay, piringan man ang mata, ilihis man ang landas, katotohanan ay katotohanan.
1: Wow, kinsa yung kanta, anak, apukanungog, anak.
0: Piringan
1: no?
0: man, sa sauna, panahon ni mo siyang aktivista, lala, dagal, kudog ko, anak.
1: So,
0: nilang ko kabalo mo kanta.
1: Pwede na rin bang daghanag nagahimog kanta ro, no?
0: Related. AI.
1: Related sa nagkakahitabo. Mga nationalist, young people, kaubang dos.
0: Ah, okay.
1: Nga parody ang dating, no?
0: Mm.
1: About the corruption nga kahitabo sa atong nasod. So, daghang mag-ingon nga, kamo ba? Mura ro tag antay Sara, no? We are just pro-truth. Kinahanglan mo nato ning ukabon gudos para mahimong very visible sa katawhan. Kay syempre ang ordinaryo mag-uuma nga perting daghana ang mga mamumuo, wala naman na time nga mag-analyze sa nagakahitabo dos.
0: Aha, no? Ginahisgutan nato ning impeachment boss mao ni ang busikun sa una to, di kita to malikayan kay kada adlaw.
1: Baliktad.
0: Mao maning nahitabo. But mind you, ang ato ang mga tigpaminaw, ato mga katinig nga nagapaminaw sa ato, nagasubaybay sa ato, akabalo po sila nga bisan si Marcos sa ang administrasyon, ato pong ginakritisay sa makaron ang kabataan na party list. Gikritisay ang proseso sa pag-approve sa budget sa Malacanang.
1: Paspas daw kayo.
0: Paspas daw kayo.
1: Yes. Oo, ang House, no?
0: Mm.
1: Ang House of Representatives, hastang paspasa daw ni approve sa budget sa Office of the President. Walay kuti-kuti.
0: Mayingan mga taga-depensa, dapat, kanati mailhan nga, tarong gyud ang maong budget, kaya wala ng mga question nga gipang race. Ang tinuod mga katinig, wala na gitagaano higayon nga ma-uting kay pakini diha sa Kongreso sa mga opposition. Kato mga genuine na opposition. May mga genuine opposition yun nga. Since ano katong sa history pa matud
1: ana gyud very consistent
0: opposition based on principle and platform of governance kung political party man ka pero namin nagapaaron ingdon gyud yung opposition
1: mao na isyudo
0: murag pero pareho lang sila nga mga members sa oligarchs pareho lang sila nga mga panginoong may lupa panginoong mga dagkong ano dagkong negosyante pareho na sila ang ilang interes pareho ra sa mga dagkong negosyante nagkataon lang nga nagkalain sila og partido diba pero pareho pud silang mga kawatan
1: so unta mo daghan
0: ang kawatan
1: dili mo daghan ang mga principled kana bang kahit voice in the wilderness pero naa kay madungog dos no at least the people will be beef up og madunggan sa katawhan unsay nang hitabo anong ganap nyo diyan no sa senado og sa kongreso
0: ang exciting ingon sila si kining din sa UP Law School ingon siya if the past trial the past hearings sa impeachment were not as exciting as they were in the past ang karong adlawa ang pinaka-exciting nga hearing.
1: Kay nga naman, Dos.
0: Tungod kay si Poa.
1: Maoy isa lang.
0: Maoy isa lang. Si Poa, kung si pangalan niya, nindot siya pangalan eh.
1: Michael ba?
0: Michael, duhay ang pangalan eh. Si Attorney Poa, appeal siya, part siya sa defense council ni Presidente, Vice President di ay Vice President Sara Duterte. Pero nganong nahimo siyang witness because prior to being a defense counsel of the Vice President kuan siya chief executive ba
1: sa office of
0: DepEd.
1: Office of the Department of Education. During that time
0: under, chief of staff
1: ilalom sa kay BP Sara kay siya may secretary of education
0: so
1: chief ana ang connection no
0: chief of staff siya so gipatawag na po siya sa kongreso initially
1: so hostile siya ani Dos
0: he is a hostile hostile witness ba ang turing po siya no pero katong diha sa kongreso matud pa niya nga if I am to defend, as an employee of or as a boss niya si Sara, he has to defend Sara Duterte. But ihimo niya itong rason sa iyahang silence or pagdumili sa pagtubag sa pipila ka mga pangutana para dili niya matubag itong pipila ka mga pangutana. I think basically nga naghihapon ng ilahang strategy karong adlawa. So ang kay katong sa una nagaingon man siya nga wala siya kalabutan sa confidential fund ug pag-abot niya diha sa opisina sa DepEd ana-ana ng confidential fund though wala niya gi-deny nga siya ang gipatubag ato ang audit observation memo sa Commission on Audit ato ning atangan unya alas 10 nindot ni
1: pila na lang ka oras no so pinaka-importante ni sa mga tricycle driver o nagapahuway pa mo problema ani na daghan man ang naay cellphone kaubang dos no nga ma-update ta kay kini ang usa sa pinaka hinaman no pinaka aabangan
0: actually katong balikan ako ni si Attorney Poa diha sa Kongreso sa murag hearing sa Committee on Good Governance and Public Accountability ata to katong late congressman na si Akop mao'y nag-question kay Poa og dito na-establish nga given sa context sa funds nga confidential funds siya unya wala siya gyud murag isa lang katawo niagi sa special disbursing officer and din wala na murag ang conclusion conclusion ni sa Congress nga level ha pero dili ni mao ang conclusion diha sa impeachment court kay wala pa'y conclusion ang conclusion lang pud ni the late congressman Akop nga ang funds ko no were quote unquote illegally disbursed base sa ilahang hearing.
1: Yes. Og na ay interactive kuan nato dinhi texter kaubang Romy no. Uy, hmm. Maayo siguro ang ipangutana ani. Mura bag kita ang mo appeal sa prosecution dito no. Maayo siguro ani nga ipangutana kay Michael Pua kay siya may ni certify sa minilyon nga DepEd confidential funds ni atong 2023. Asa bagyo ni adto ang kwarta? Kay ingon man kaha sa duha ka Army Colonels matud pa ninyo, walay confidential funds na gigamit sa Youth Leadership Summit. So mauni ang gusto ipapangutana dos, no? Asa gyud ini adto kay dili makalingkawas si Attorney Michael Pua because he was a part, no? Mm. Sa ni matud pa niya, asa niya nakuha yang data? Mauday ni pirma nga nag-certify ni aning kapin 100 million nga DepEd confidential funds. Mm-hmm. So asa gyud ay gigamit, no?
0: Shout out diha kay Jmar Raymond nga naminaw diha sa Hagunoy sa Davao del Sur. Davao del Sur ni.
1: Ug kani

0: Colonel Buran Singh.
1: Buran Singh, yes.
0: Kung kabalo ba siya nga ang ilahang activity gipunduhan gikan sa confidential fund.
1: Kini daw ibang utanan.
0: Dili po siya incompetent siya nga motubag ni ana unya.
1: Dili man siya makakita sa budget kaubang Romy no. Kay confidential gani. Mao gani ni nga mura bag talag sa uni nga opportunity nga gihatag power within the impeachment proceedings no. Ang nga dunggan ug makita nato kay in ordinary days di man nato makita ang kaubang dos. Unsay sulod jud sa budget ug sa mga proposal.
0: Shout out dai kay Dory Samungay diha sa ano Pichon sa Caraga. May mundag sa inyo diha tanan. Uy, kining Caraga dai singita ko niya ha kay hangtod karon perting gubuta sa social media diha kay kiniliging isyung 300 million nga alone sa local government unit. No, ang mga tao gusto gyud og explanation. Mga tao nga nangita og explanation, hinaot nga matubag mo. But of course kung matubag mo dili hangtod diha lang ang human na ang issue. Dapat kamo sige man mo giyaw-yaw diha inyong i-monitor pod kung yes. Asa pa ingon giun sa paggasto ang inyuhang kwarta. Dili kay sige ra tag criticize ang mga government officials pero dili pud ta mulihok dili pud nato bantayan ang ato ang buhis.
1: Okay ni kaubang dos ana siya. Sige na kay sige lang kay BP Sara ang ako pong mapangutana may approval ba ni gikan sa Office of the President ang iyahang gipanggastos? What do you think, kaubang dos? Kinahanglan pa niyang i-consult kay President BBM?
0: Ang paggasto, dili man na kinahanglan ng approval. Ang approval niya, ang budget. So, yes, pag-submit ni mo budget, i-approvehan. Especially katong first year, first half of the year, nga nilingkod sila. Pagkahuman ni Daog, kay July man, di ba? July sila nakalingkod.
1: Yes, July nakalingkod.
0: So, human na ang GAA, ang budget na ilahang ginagamit sa second half of 2022
1: ang election, no? May, so pag July, officially nakalingkod.
0: So, ang budget nila
1: second
0: diha.
1: Second quarter na.
0: Second half siguro, July, August, second half. Ang budget nila, diha kadtong approved budget daan sa ilahang gipulihan sa pwesto.
1: Yeah, carry over.
0: So ang moto nga adunay 125 million nga gihatag ang Office of the President dito sa kay BP Sara kay wala pa sa General Appropriations Act ang confidential fund sa Office of the Vice President.
1: So that was the time nga naapa sa honeymoon stage ang unit team. So para bang bigayan. Sige, kay wa pa man na sagaan na sulod, tagaan siyag pabor. Which happened sa ilahara pong partnership in the previous with Lenny walay ing anak dos.
0: Wala. 250 million ang ipangayo o gihatagan sa 125. But bisan og napa sila sa honeymoon period, ako ha, on hindsight, I would like to think nga gituyo to ni Bongbong Marcos.
1: Was it a ploy trap?
0: December 20 yata gihatag. If I'm not mistaken.
1: That's why 11 days lang kay gigukod. Gigukod ang time element.
0: So gihatagan niya 125 million mura siya og kuan ba paon kung sa bingwit pa. Pagkaon nimo sa paon, patay ka. Lakpan ka.
1: Dili ka na off the hook. Kay nabingwit na ka, no? So,
0: kay isa ka question to, di ba? How will you spend 125 million in
1: 11 days?
0: Unya, daghan pag mga holidays dere. Kay December mo na, di ba? So, muna, nga na ay pila to, 16 million sa safe house, na ay walay mga resibo, kay ARs.
1: Maunang si Colonel Chica, siya yun ang central figure din he, kung as the last man who received. Siya may last nga nakadawat who is not banded, no? Pero, ang instruction, the vice president cannot get out from the hook tungod kay ang overall

0: instruction sa iya hamanagikan.
1: O hangtod karon last man standing ni check eh. Wala yun. Not in any single document nga gi-submiti diha sa impeachment court. Wala diha ang ngalan nila chika. Though, yes. A thousand and one times siya gi-mention sa mga ano testigo.
0: Katulingo ni Gina Acosta, pinapirma ko man, pero kinuha man niya sa akin, my goodness. What a dereliction of duty nga in the final end, wa na kay gunit. Kung giunsa ni mo paghatag, giunsa pag nga gipirmahan, sa may imuhang kuan ron, depensa dos, nga by the document magyud ta.
1: Yeah, considering si Acosta sa Davao pa, special disbursing officer na siya sa mga confidential
0: there really
1: fund.
0: Was trust and confidence.
1: There was trust and confidence and kuan na siya. Bihasa na siya, kabalo na siya, expert na siya sa kalakaran sa ilahang mga pamaagi. Kay giingon mo na sa iyahapong pag-testify nga similar or the same, similar process.
0: That's why it was a pattern. Hmm. Nga matod paniligutan.
1: Sa Davao pa lang, ginahimo na nila.
0: Modus operandi.
1: Og matod pa ni Divina Gracia, scam.
0: Scam.
1: Matod pa ni Kapunan, kung sa ganyan kay Kapunan, napos yung controversial term. But anyway, wala naman tayo oras. Sagdisan ang sikapunan.
0: Sunod na po, kung mo iskierda si Lola Abogada, but they were tempered by the rules sa Senate, Senator Judge, no? Ni Cheese, nga dili sila makapataka, labi na og naka-sign in sila as prosecution panel o defense panel.
1: Which I think is good. Pabor ko, ana. Diba? Dapat ninyo mga spokesperson, bahala og sige, kung sa
0: yes.
1: Boxing pa,
0: pangita
1: uppercut,
0: mo, pangita mo og inyong mga, kumbaga, media influencers nga inyo ha. Pero dili sila pasultion og kana bang murag decided na nga mga terminologies kaubang dos, no?
1: But at this stage of the trial, I think maglisod og pangita. Even if the Consulate Quarta nga i-gasto para sa spokesperson, maglisod silang pangita kay lisod yun kayo dipinsahan. Bisa ka itong mga abogado nga itong mga na-interview, kanunay yun ito na pangutana. Kung kamo, abogado ni BP Saron, saan
0: paano
1: sila pagdipinsa?
0: Dili na sa ebidensya ang focus dos, but on the technicality sa procedure. That's why mas daghan ang objection.
1: Naisikutan ni muna, ako na lang ning lakbitan, bisa ko na tayo oras. Ingon sa Sinichis Escudero nga ang burden of proof will never shift. Ang burden of proof nasa prosecution permit.
0: Yes.
1: Kaya namang iuban nga ingon nga nag-shift na ang burden of proof dito sa defense.
0: Sa defense, oh.
1: Pero ang ingon ni Escudero, dili daw mo shift ang burden of proof kaya ang mo prove yun nga guilty si BP Sara ang prosecution.
0: Sila ang nagreklamo eh, no? Ang complainant sila. So sila gyud ang muhikyad sa mga ebidensya. Nganong nakaingon mi nga dunay misuse of public funds, kini ang amuang mga ebidensya ug mga timailhan. So as simple
1: ang
0: as that.
1: Nahisgutan ni mo ebidensya.
0: Yes.
1: Mao na ingon ni Jesus Escudero ang burden of evidence day ingon niya. Pwedeng mo shift
0: dito sa
1: defensa. Defense.
0: Yes.
1: Pero never ang burden of proof. So but pasabot ang ebidensya posibleng mupabor dito sa depensa. Mushift dito sa depensa. Pero dili ang burden of proof. Anyway, daga salamat.
0: Mura punta anig MA. Murag abogado nga way korte. Yes, kulbahina ang karong hapuna.
1: Adlawa.
0: Karong adlawa o alas 10, no? Buntag pa man di ay na. So, mamahimo unta kita ang kabahin sa pag-witness sa mamahimong deliberasyon o mga discussion diha sa Senado tungod kay in the final end dos. The impeachment is never for the politicians, but it is for the people of the Republic of the Philippines. Kita na. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Daghang salamat, 40. Kini si Tinig 2, Romy Luzfa, nagpasalamat sa inyong pakiguban ka na mo. O makanunayon, nganang hinaot ng unta, Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, mag-uban-uban kita. Dari sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kay musunod dayon ng atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
2: Nahamis na ang kotis ug nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gi-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, sa akong dawas ka ng sapa man ito na ako nakuha. Gi-sabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod ka ron, mawa akong gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oh?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag bumayo. Unya, nagkuha siya kuton, yung butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santo City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
7: Oh, tinuol yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Kura po purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: Oras, ganap na nga alas 7:08 na.
1: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday. Dos sa buwan po ng September 2026 sa mga hipila ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, magnitude 6.0 na lindol, yumanig naman sa karagatan ng malapit sa Davao Occidental. Headlines. Samantala, pastoral coordinator na isa ring sityo leader patay matapos ito'y pagbabarilin sa bayan ng Matalam, Cotabato. Headlines. Patay naman isang motorista mula sa Libungan, Cotabato matapos ito'y pagbabarilin sa National Highway ng Sultan Kudrat Maguindanao del Norte. Headlines. Isang 57 anyos na ginang sangkot o na isang ginang na may warrant of arrest. Inaresto naman ang mga otoridad dahil sa paglabag sa Republic Act 7610. Headlines. Samantala, 6 naman ang patay sa nangyaring vehicular accident na kinasangkutan ng isang pampasahirong van sa Zamboanga del Sur. Headlines. Sa kabilang banda, opisyal ng DepEd patay naman matapos ito'y nalunod habang naligo sa dagat sa Purok Tibaon na Barangay Holy Cross sa Manay, Davao Oriental. Mister nito na iligtas. Headlines. Dagdag na mga balita, abangan na kaugnay ng pagpapatupad ng 50 benepisyaryo ng DSWG Project Lawa at Binhi sa Manay nakatanggap ng 10,200 pesos. Headlines. Campus Journalism, pinapalakas pa sa Governor Hineroso para sa responsableng kabataan. Headlines. Detalye ng mga balita, susunod na.
1: Nakatabang ang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laleen Cavente, taga Miohao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oh?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ginap ng alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Nianiga ng magnitude 6.0 na lindol ang bahagi ng karagatan na malapit sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental alas 9.22 kagabi. Ayon na sa ulat ng PBOX, ang sentro ng pagyanigay na itala sa 115 kilometro timog silangan ng Balot Island na may lalim na 73 kilometro. Kasunod ng naturang pagyanigay na itala naman ang Instrumental Intensity 3 sa Don Marcelino, Jose Abad Santos at Malita, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Tupi, South Cotabato. Naitala din ang Intensity 2 sa Digo City, Davao del Sur, Maasim, Malapatan at Maitom, Sarangani Province, ganun din sa General Santos City, Tibuli, South Cotabato. Samantala, Intensity 1 naman ang naitala sa Sarangani, Davao Occidental, Coronadal City sa South Cotabato. Ayon na sa PBOX, dapat manatiling kalmado, maging alerto sa mga inaasahang aftershock kasunod ng naturang pagyanig. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, patay ang isang pastoral coordinator na purok leader matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek habang nasa bahagi ng Sitio Israel, Barangay New Abra sa Matalam, Cotabato, Kamakalawa. Ayon na sa ulat ang biktima na siya alias Balindres, na pastoral coordinator at tumutulong din sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko sa Matalam Parish, ay pauwi na nang ito'y abangan ng hindi pa nakikilalang sospek at dito'y pinagbabaril. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang sospek sa hindi pa malamang direksyon. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon na kaugnay ng pagpaslang kay Eduardo Balindres. Samantalang wala pang nakikitang person of interest ang mga otoridad. Alas 7:17 na sa bayan naman ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte, patay ang isang residente ng Libungan, Cotabato matapos ito'y pagbabarilin sa bahagi ng National Highway ng naturang bayan kahapon. Si Michael Mubisa Kahilig, residente ng Barangay Sinawingan, Libungan, Cotabato, ay nagmamaniho noon ng kanyang motorsiklo nang ito'y sundan ng hindi pa nakikilala mga sospek. Pagdating sa liblib ng bahagi ng naturang lugar, ay bigla itong pinagbabaril kung saan ang biktima ay nagtamo naman ang tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isinugod pa ito sa ospital subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano ang motibo ng krimen at sino ang responsable. Sa Esperanza, Sultan Kudarat Province naman, naaresto ang isang 57-anyos na ginang dahil naman sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Children and Women Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Alas 2:40 kahapon nang hapon ang ito ay arestuhin sa bahagi ng Barangay Gumamela sa Esperanza, Sultan Kudarat. Ang naturang suspect na si alias Bebang ay mayroong warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court na nakabase naman sa Isulan, Sultan Kudarat na may petsang August 12, 2026. Naantay na ang commitment order ng korte na nag-issue ng warrant of arrest laban sa naturang suspitsado. Balita mula naman sa Pangal Bay, Misamis Occidental, aabot naman sa mahigit 100 million pesos na halaga ng Cebu ang nakumpiska ng mga otoridad sa kinasang operasyon sa Linamon, Lanao del Norte. Detalye ng mga balita mula kay Renz Sumalinog.
7: Kaka-32 anyos nga lalaki nga nailalamang sa usa ka alias nga si alias Dudong o alias Isok ang gamatong padadakpan sa ipahagayong drug buybust operation dito sa Purok 8, Barangay Samburon, Linamon. Pasado last year sa gabi noong nakalabay ng Agosto 31, 2026. Sumala sa kapulisan, na-recover sa operasyon ang 16.10 grams nga gituho ang shabo nga dunay gimanaban ng kantidad nga 109,480 pesos. Lakip ang 500 pesos nga mark money apil usab nga nakuha sa kapulisan isip dugang ebidensya. Ang operasyon gipangunahan kini sa Lanao del Norte PDEU kauban ang Provincial Intelligence Unit PDE or PDIA Region 10 o ang Linamon Municipal Police Station. Ang suspek na nagkaroon sa kustodiya sa kapulisan o gipasakaan na utupang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
0: Samantala, balita mula naman sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, anim ang iniulat na nasawi at iniulat din ang ilang mga nasugatan matapos sumalpok sa isang nakaparadang wing van, ang pampasaherong van na nanggaling pa ng Ipil, Zamboanga, Sibugay at noon ay patungo sana ng Pagadian City. Nabatid na ang pampasaherong van na may plate number 4479 na minamaneo ng isang nangangalang Trigy Patok. Ay patungo ng Pagadian City pagdating sa bahagi ng barangay Paglaom. Dito na naganap ang naturang insidente kahapon. Bumangga umano ang naturang van sa nakaparadang wing van matapos nawala ng kontrol ang driver ng van, kung saan nadamay din ang isang motor o ang ilang motorsiklo at isang payong-payong. Kabilang sa mga nasawi ay nakilalang si Elizabeth Capuno na residente ng Upper Barangay Dumalinaw, kung saan ang iba pang mga nasawi ay patuloy pang inaalam ang kanilang identity. Nabatid na naipit naman na sa loob ng kanyang van ang driver na pahirapan ang pag-rescue sa kanya. Ganun din na nasugatan din ang kanyang ang isa pang pasahero na nakaupo sa front seat at ang kanyang asawa. Nakarespondi agad ang mga tawan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Zamboanga del Sur. Ganun din ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Isinugod sa ospital ang mga sugatang mga biktima. Samantala, sa Cagayan de Oro City, nahuli na ng mga otoridad ang tatlo mga suspect na responsable sa naganap na pananaksak at pagkakapatay sa isang police corporal sa ilalim ng Isalina Bridge sa naturang lungsod. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, na ang mga suspect ay bago lamang nakalabas ng kulungan o bilangguan. Ang naturang police ay membro ng Intel Operative o Intel Unit ng PNP, kung saan bigla lamang itong sinaksak sa likod gamit naman ang ice pick. Isinugod pa ito sa ospital, subalit binawian din ang buhay. Sa ngayon ay iniharap naman ang kaso na pagpatay sa tatlong mga hindi pa pinangalan ng mga suspect habang nakapit sa detention facility ng Cagayan de Oro City PNP. Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental. Patay ang isang administrative officer ng Department of Education at nailigtas naman ang kanyang mister matapos ito'y nalunod habang naliligo sa dagat sa Purok Tibaon, Barangay Holy Cruz sa Manay, Davao Oriental noong noong araw ng Lunes. Ang biktima nga si Shane Mabel Antonio Manawad, 42 years old, isang opisyal ng DepEd. Nabatid na habang naliligo sila kasama ang kanyang mister nang bigla lamang itong hampasin ng malakas na alon. Alas 10:39 ng umaga at mula noon ay pahirapan para sa pag-rescue sa naturang teacher na isugod naman ang kanyang mister at ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan. Subalit nasawi naman ang naturang DepEd official sa kasalukuyan. Ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon kung paano nanganap ang naturang insidente.

0: Ganap na ang alas 7.25 na ang oras. Samantala, dagdag na balita, susunod na.
1: Gipamatud ani Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayod ayun. Mula na ito ko ang hubag sa tiil.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
4: Lami eh, wala ka po eh. Lami lihok, kaan yung mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka, lami na yung mong lawas.
5: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
4: Katulok. Buntag, good to hapon. Gutuman ko, katiyapon ka on, nakuha mo nun.
5: Kapi nga...
4: Kopiyaki, 7-in-1.
3: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak nako nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kaya inom na sa imong bana. Buhay gyud manguhit naman mo.
7: Pero pag take og ganado,
6: nah, pintapad naman po. Ubing, paramang naman mo.
1: O, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7.27 ng oras. Dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang paligyan ng Mindanao. Mula naman, mula sa Pangil Bay, pinaalalahanan ng mga residente ng Misamis Occidental na laging mag-ingat dahil posibleng makaabot sa lalawigan ang light to moderate haze na nagmula naman sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Ito naman ay pinakahuling ulat na nilabas na advisory kagabi. Ang presensya ng habagat ang posibleng makakadagdag sa usok na dadalhin sa bahagi ng Mindanao kasama na ang Misamis Occidental. Kaya't pinapayuhan ng mga publiko na iwasan na manatili sa labas ng kanilang mga bahay, lalo na kung makapal ang haze o usok. Mas mahalaga din magsuot ng face mask kung kinakailangang lalabas, iwasan ang mga iba't ibang hindi namang mahalagang activity at kung makaranas naman ng low visibility ay kailangan pa rin magsuot ng face mask. Kung mahirapan namang huminga o makaranas ng paninikip ng dibdib, agad na humingi ng medical assistance. Ang haze ay nakaabot na rin sa bahagi o ilang lugar sa Negros Occidental. Samantala, galat ng alas 7.29 ng oras, dagdag na mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Erwin Umadhay.
8: Nakatanggap ng 10,200 pesos na cash assistance ang 50 benepisyaryo ng DSWD Project Lawa at Binhi sa sinagawang payout activity sa Barangay Concepcion Manay, Davao Oriental kahapon. Ang naturang halaga ay kabayaran para sa 20 araw na trabaho ng mga benepisyaryo, partikular sa sinagawang land preparation bilang bahagi ng pagpapatupad ng kanilang mga proyekto. Layunin ng Project Lawa at Bini na magbigay ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan, palakasin ang partisipasyon ng komunidad at itaguyod ang sustainable at resilient na pamumuhay ng mga benepisyaryo. Patuloy namang sinusuportahan ng Local Government Unit of Manay sa pangunguna ni Municipal Mayor John Marco Dayang Hirang sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang mga programa ng pamahalaan na naglalayong mapabuti ng buhayan at mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad. At sa ibang balita naman, napinapalakas ang campus journalism sa bayan ng Governor Generoso Davao Oriental sa pamamagitan ng Dear News Year 3 Division Campus Journalism Training for School Paper Advisors na isinagawa noong Agosto 29 hanggang 30, 2026 sa Enrique Orencia Elementary School. Layunin ng pagsasanay na higit pang mapaunlad ang kaalaman at kakayahan ng mga school paper advisors para sa paggabay sa mga batang mamamahayag, partikular sa pagsusulat, pamamahayag at responsabling paggamit ng impormasyon. Nakibahagi rin sa aktibidad si Mayor Juanito Colot Inhales na nagpahayag ng suporta sa mga programang nakatutulong sa paghubog sa mga kabataang marunong magsuri, magtanong at maghanap ng katotohanan. Binigyang diin na mahalaga ang campus journalism hindi lamang bilang larangan ng pagsusulat, kundi bilang paraan upang mahubog ang kabataang maintegridad, pananagutan at malasakit sa komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at paggabay, inaasahang mas mapapalakas ang campus press bilang boses ng mga mag-aaral at katuwang sa pagtatguy ng responsable at makabuluhang pamamahayag. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Amadhay, nagbabalita.
0: Ginaptang alas 7:31 na, dagdaga ng mga balita. Ipinadala na ang dagdag na 2 karagdagang provisional battalions ng Philippine Army sa Lanao del Sur para tiyakin ang seguridad kaugnay ng nalalapit na Bangsamoro Parliament election sa September 14. Line ito nga para mapanatili ang ligtas at maayos na kauna-unahang parliament election sa Bangsamoro kung saan naabot sa 8 infantry battalions ang nakatalaga na sa lugar bukod pa sa mga karagdagang unit na ipinadala naman para sa election security operations. Nakatutok na rin ang armor field artillery at iba pang mga specialized unit bilang pagsuporta sa deployment. Sa isinagawang send-off ceremony, hinimok naman ni 1st Infantry Tabaka Division Commander Major General Yegor Rey Barroquillo Jr. ang mga sundalo manatiling professional, disiplinado at neutral. At mahalagang matiyak na makaboto ng tahimik at tahimik at mapayapa ang mga kwalipikadong mga butante. Samantala, sa pagdiriwang naman ng Kalibungan Festival na nagtapos kahapon, namayagpag ang contingent ng makilala Cotabato ng kanilang masungkit ang kampiyonato sa Kalibungan Festival 2026 sa Drum and Lyre Competition. Nag-uwi ang makilala ng 300,000 pesos na cash prize at tropeyo matapos nakuha ang pinakamataas na parangal ng kompetisyon. Tinanghal naman bilang first runner-up ang LGU Mlang na tumanggap naman ng 200,000 pesos at tropeyo, habang second runner-up naman ang contingent ng LGU Tuluna na nag-uwi ng 150,000 pesos at trophy. Nasungkit din ang makilalang tatlong special awards sa Best in Parade, Best in Choreography at Best in Musicality na may katumbas na cash prizes. Nakuha din ng LGU Mlang ang Best in Costume na may 30,000 pesos na cash prize. Samantala, tumanggap naman ng tig 100,000 pesos bilang consolation prizes ang mga contingent mula sa Matalam, Libungan, Midsayap at Kabakan. Inihayag naman ni Cotabato Governor Lala Tilino Mendoza na nagbigay din ng tig 50,000 pesos sa mga participating premium para sa mga kalahok na inilaan ang kanilang pangangailangan para sa kompetisyon. Naging bahagi din ng Kalibungan Festival 2026 ang Drum and Lyre Competition bilang tampok sa pagpapakita ng talento, disiplina at malikhaing pagtatanghal ng mga kalahok mula sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan. Alas 7:35 na, samantala. Mas makabuluhan din ang pagdiriwang ng yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo 2026 matapos kilalani ng mga namukod-tanging kalahok na nagpamalas ng husay, pagkamalikhain at produktibong maipagmamalaki. Sa konseptong Cotabato Fruits, Stories and Heritage, Pinarangalan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ang natatanging booth exhibit na naging makulay na salamin ng yaman ng lalawigan mula sa produktong sakahan, handicraft at iba pang mga lokal product hanggang sa kwento ng kultura, tradisyon, talento at pagkakakilanla ng Cotabatenyo. Naging pagkilala ito sa aktibong pakikilahok ng mga LGU institusyon, ahensya, entrepreneur, kooperatiba at iba pang mga naging bahagi ng matagumpay na Trade Expo. Sa mga balitang pambansa.

Aabot lamang sa tinatayang 30 to 60,000 pesos ang nagastos ng Philippine Army sa bawat isa sa walong Youth Leadership Summit o YLS na isinagawa. Ito naman ang inibunyag ni Colonel Manaros Buransing II sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte na isinagawa kahapon. Nabatid na ang detalyeng ito ay matapos na mga tanungin ni Senator Judge Bam Aquino ang karaniwang budget na inilalaan ng EFP para sa mga ganitong uri ng programa. Ayon kay Buransing, nakadepende ang halaga sa pangangailangan ng aktibidad kung saan umaabot sa 60,000 pesos ang ginagastos sa Lanao del Sur habang nasa 30,000 pesos naman ang inilaan sa iba pang lugar. Binigyan din pa ni Buransing na ang mga aktibidad na ito ay karaniwang inoorganisa ng Infantry Battalion na nagpapasa ng opisyal na kahilingan na para sa mga kagamitan at suporta. Tinanong din ni Aquino kung lumagda o lumagpas sa 500,000 pesos ang kabuang na gastos para sa ng militar para sa walong YLS. Nilinaw ni Buransing na ang naturang pondo ay nakalaan pangunahin na para sa koordinasyon na sa ilalim ng representasyon o representation account codes. Tinanong din ni Aquino ang reaksyon ng opisyal sa mga lumabas na ulat na umabot ng 15 million pesong inilaan na gasto sa para sa information gathering, surveillance at servisyong pangkatiwasayan. Gayunman, tumanggi si Buransing na magbigay ng personal na opinyon ukol sa usapin. Sinabi nito na bilang isang aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines, hindi marapat na maglabas siya ng komento sa isang pampolitikang usapin lalo't nagpapatuloy ang paglilitis at wala pang pinal na desisyon ng Commission on Audit. Ngayong araw, nakatakda namang ipresenta at tatayo bilang hostile witness ang tagapagsalita ng depensa ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Pua. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na muling ihain ang kaso laban sa kanya. Naniniwala kasi ang defense panel na nilabag ng prosekusyon ng karapatan ng dating Pangulo na mabigyan ito ng kaalaman sa dahilan ng laman ng kanyang mga kaso. Base sa isinumiting motion na pirmado ni Lead Defense Counsel Peter Haynes, nagtataka siya bakit kailangan pang isama ang mga dating kaso ni Duterte sa ICC. Ang tanging magiging epektibo remedyo dito ay ang mga paghain muli ng prosekusyon ng kaso at bigyan ng impormasyon ng dating Pangulo ukol sa naturang kaso. Magugunita na harap si Duterte sa 3 counts of crime against humanity dahil sa madugong kampanya nito laban sa illegal na droga noong panahon siya ay dating presidente at dating alkalde sa Davao City.

Samantala, sa pinakahuling balitang pambansa, ipapatupad pa rin ng Department of Education ng mas istriktong parusa laban sa mga mag-aaral na sangkot sa seryosong bullying, pisikal na pananakit at iba pang mga gawaing naglalagay sa panganib at kaligtasan ng paaralan. Nakapaloob ito sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment o ESMLE na nagtatakda ng magkakaibang parusa depende sa bigat at pag-uulit ng paglabag para sa serious offenses gaya ng paulit-ulit na bullying at online harassment. Maaaring patawan ng hanggang sa 5 araw na suspensyon at i-refer sa Department of Social Welfare and Development ang unang paglabag. Maaaring namang mauwi sa non-readmission sa 2 at inclusion naman sa 3 paglabag para sa high-risk ACA gaya ng matinding pisikal na pananakit, bomb threat at mapanganib na hoaxes. Maaaring ipatupad ang non-readmission sa unang paglabag, permanenting exclusion sa 2 at referral sa mga otoridad. Ayon kay DepEd Secretary Sari Angara, hindi ikukumpromiso ng DepEd ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa kabila ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga lumalabag na magbago. Samantala, maaaring magpatupad ang school head ng hanggang sa 30 araw na preventive suspension habang iniimbestigahan ang kaso kung itinuturing na patuloy na banta sa kaligtasan ng campus ang mga mag-aaral. Alas 7:42 ng oras sa dagdaga ng mga balita sa ibayong dagat. Balita mula naman sa Middle East, sa gitnang silangan. Nagalunsad ng airstrike ang Amerika laban sa Iran na nagresulta ng pagkasawi ng 2 katao. Ayon sa Iranian Revolutionary Guard Corps, tinamaan ng ilang residente sa missile attack na tumama sa coastal city ng Sirik na titiyak naman ng IRGC na sila'y gaganti sa ginawang pag-ataking ito ng Amerika. Matatandaan, naglunsad ng Amerika na malawakang airstrike sa ilang lugar sa Iran dahil sa paglalagay nito ng mga mines at pagmamatigas ng Iran sa pagharang sa mga dumaraang mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Sa balitang pang-ekonomiya, humiling ng dagdag na pondo ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration para daw punduhan ang mga hakbang kaugnay ng posibleng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ang dagdag na pondo para sa kanilang mga proyekto. Kabilang sa hiniling ng kalihim mga dadagdag ng pondo sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, kung saan ang naturang pondo ay maaaring kapusin sa susunod lamang ng ilang buwan dahil sa matinding epekto ng habagat at ng bagyo. Kailangan din daw ng ahensya ng nasa 8.7 billion peso na Fertilizer Assistance Fund sa mga magsasaka at dagdag na 10 billion pesos hanggang 12 billion pesos para sa mga mangingisda sa ilalim ng mga programang ipinatutupad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Alas 7:44 ng oras, samantala sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Sisimulan na ni Pinay Tennis Ace Alex Iyala ang kampanya nito ngayong araw sa pagharap kay American Neater Mary Stoyana sa opening round ng US Open Women's Singles sa Flushing Meadow sa New York. Nakatakda ang bakbakan ni na Alex at Stoyana alas 8:40 ng gabi oras sa Pilipinas. O alas 8:40 ng gabi doon at alas 8:40 araw ng Miyerkules ngayong umaga sa Pilipinas. Nasa number 17 seed si Alex sa WTA ranking habang malayo naman na si Stoyana na nasa 122 position. Ito ang ikalawang pagkakataon na magharap ang dalawa. Una na nga nagtagpo ang dalawa noong 2024 kung saan nanaig si Alex sa score na 7-5-6-2 sa round of 16 isang ITF event sa Amerika. Ngunit ibang usapan na ang US Open na isang Grand Slam event. Mataas ang moral ni Stoyana na galing sa tatlong sunod na panalo sa quarter sa qualifying round para makahirit ng ticket sa main draw sa US Open. Excited na rin ito na maglaro sa isang jam-packed stadium dahil lamang nitong alam nitong dudumugin ng mga fans ang bawat laro ni Alex na halos lahat ng torneyong sinalihan nito. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok. Ngayong umaga po ng Wednesday, 12 buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Erwin Badhay at Ren Sumalinog, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murag ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Atuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagbubula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaring maging malubha ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kayaloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.

0: i-boto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barb. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.